0: Siyempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo
3: at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 002 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
7: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat. Good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga nanay? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging maayos, maging malusog. Huwag nating kalimutan ang pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Noong sabi ngay malalakas pa tayo, ay binabaliwala natin yung ating mga nararamdaman. Pero kalaunan nitong nagkakaedad na, naglalabasa na ang mga masamang pakiramdam, yung pala'y may sakit na hani. So wala po tayong magagawa, talaga namang ganun eh, pag ang tao'y walang nararamdamang masasakit sa katawan ay binabaliwala lang hani. Sapagkat unang-una, ay baka yun ay ngalay lamang, baka yun ay pagod lamang. Yun po yung ating nagiging kinagawian hani. Kaya dapat mga parents kong minamahal, wag ho kayong mag-alala, wag kayong matakot na kayo po ay paminsan-minsan naman ay magtungo sa mga maayos na doktor para ma-check up naman ang inyong kalusugan. Ano po? Kahit yan po ay every 6 months, pwede na po yun. Basta ang mahalaga po ay maalagaan po ang kalusugan ng ating mga parents. Yung mga bata pa nga eh, mga naliligo ng pagod pagkatapos maglaro ng basketball o anumang mga laro ay pawis-pawisan naliligo. Ang tawag po doon, balang araw matutuklasan ang katawan ay pasmado. Yan, pag pasmado pa lang katawan, namamaga yung mga litid-litid, ha? So, pag namamaga ang mga litid-litid, nahirapan ang pagdaloy ng ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya dapat bago maligo, magpahinga muna kung pagod. At wala namang problema kung kayo man ay amoy pawis, pero ang kalusugan po ang dapat nating pag-ingatan. Parang ang hirap na pong ibalikhan eh kapag may sakit na tayo. So, mag-ingat din sa mga kinakain, ha? Mga parents kong minamahal, mga kasangga, mga nakikinig ngayon. At talaga namang napakalala ng mga karamdaman ngayong lumalabas. Lalo na yung mga, ano, yung sakit sa bato, ano? Dahil sa daming kinakain natin, mga processed food, mga sichiriya, mga soft drinks, yan ang malupit mga parents kong minamahal. Yan ang medyo hindi maganda sa kalusugan kapag lagi-lagi. Kaya dapat ang sinasabi, ang tubig ang pinakamahalaga sa lahat na dapat iniinom ng ating mga kapwa-tao, ng ating mga kababayan. Di po ba kapag tayo po ay naglilinis ng anuman na marumi, di po ba gat kalimitan, kapag ginagamitan po ng tubig ay lumilinis, hani, lalo sa pinggan, di ba? So kapag may pinggan po tayo, ano ang panglinis natin? Sasabunin natin yan, tapos babanlawan ng tubig ay di gat malinis. Ang trabaho ng tubig sa ating katawan, yan. Pinaka-importante sa lahat yung pag-inom natin ng tubig araw-araw na mas marami pa sa 8 baso, ayan po ang isa sa nakatutulong makapagpalusog sapagkat nalilinis ang loob ng ating katawan. Hinuhugasan sa makatuwid, hani. Kaya sa ating mga kasangga, mga tito, mga tita, kumusta na? Good morning. Welcome sa ating programa. Mga lolo natin, mga lola, kumusta po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog At huwag nating kalimutan ang pag-konsumo ng ating mga produktong herbal, ha? Yung ating mga senior citizen. Yan po, mga parents kong minamahal. So, dapat tayo laging magpalusog. Ano po? Good morning sa atin lahat, ha? Kumusta po ang mga taga Cavite Province, ha? Iyong lugar ng Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat? Mga taga Mimarupa, ang lugar ng Marinduque, Romblon, at lugar ng Mindoro. Kumusta na po tayo? Malusog na umaga. Welcome po tayo, ha, dito sa ating programa. Ito'y para sa inyo, hatid ng GMR Herbs Incorporated. At sa mga taga lugar pong ito ng Quezon Province, mga kasangga natin sa bahagi ito ng Kabikulan, kumusta mga taga Bicol Region, Marhay na aga. Kumusta na po tayong lahat? Nawapoy kayo maging malusog. Dagang salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, at dito sa bahagi po ng Sorsogon, Masbate Province. Good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Samar Province at Leyte Province. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po tayong lahat? Malakas ang ating produkto dito sa ating lugar. At dito po ay tinatangkilik ng ating mga kasanggang Bisaya, mga kasangga nating Waray, ha? Kumusta po tayong lahat? Maraming salamat po. At nawa po kayo'y maging malusog. At huwag nating kalilimutan, mga kasangga, ipaghanda po natin yung ating sarili na huwag pababayaan yung ating mga pinagbalatan ng ating mga produkto, dahil tayo po ay may papromo ang todo panalo at magka-premio raffle promo para sa ating mga parents. Mamimigay po tayo ng kwarta.
2: Kasangga at kalusugan.
0: Mamimigay tayo ng pera. Ito nga po, ah, mahigit 1,000,000 ang ipamimigay ng GMR Herbs Incorporated dito sa ating mga suki. Yan. Salamat sa ating mga suki. At nawa po kayo'y maging malusog, ha? Kaya wag po kayong mag-alala, mga kasangga. Basta't may entry, may pag-asa po kayo sa ating parapol. Lagi kayo makinig, ah, dito po naman sa programa Kasanggat Kalusugan at sa mga plugins natin na ipiniplay sa mga radyong ito. At yung tungkol naman sa todo panalo at magka-premio raffle promo. Yan po ay JMAR todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Yan. Nakalaga namang naalala ko nung pandemic yun. Talagang ako naghatid ng regalo sa Marinduque Province, ha. Natatandaan ko yun, ha. Pandemic yun. So dito po, pira-pira na tayo, ha. Kwarta na po ang ipamimigay natin para mas madaling hawakan, ha. Kwarta na po, at talagang maghanda na po kayo. At ihanda na ang mga pinagbalatan ng ating kape, ang ating box ng Mark Cafe, box ng Mark Choco, yan. At box ng ating sabon, yung box ng ating Mark Stevia. At yung banig ng ating capsule, ang Mark Capsule, Mark Up Capsule, at yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Dalawang padho, mga parents kong minamahal, ang kailangan nating igayak. Huwag ko kayong magmadali, mga parents kong minamahal, ha? At kung kayo'y gusto nyo makarami, edi kayo bumili ng bumili ng ating produkto. Ang submission naman po yan ay ano pa, matagal pa na po ang submission natin, ano? Ito po ay ang deadline po ng submission ng entries ay sa June 30 pa, matagal pa naman. Pero dapat kayo po'y maghanda na, kasi talagang kung kayo'y marami dyan, abay utay-utay na po ninyo bago natin dalhin sa drop box sa mga drugstore kung saan na doon yung ating mga drop box. Iponin lang ninyo yan, mga parents kong minamahal, kasi June 30 pa naman ang last submission eh. Ang gawin po ninyo sa mga susunod po, kapag talaga nahihirapan po kayo doon sa drop box, mag-message lang po kayo sa amin kung saan kayo naguhulog, at pwede nating lagyan po ng drop box sa inyong paboritong lagayan, honey. Talaga namang may mga drugstore na hindi tumatanggap ng drop box, ha? Pero hindi tumatanggap po dyan. So dapat sana tumanggap sila lahat para mailagay naman tong mga entries ng ating mga suki. At may chance po namang manalo ang drugstore ng 100,000 pesos kapag doon po binili yung produkto. Halimbawa, sa drugstore na ito, nabili ni Manang ang isang kape, pero nanalo po siya ng 500,000. Bibigyan natin ng 100,000 ang may-ari ng drugstore. Basta't nakalista po doon sa puting papel na ginawa po ninyo, honey. So yun po mga kasangga, abay, sandali lamang at mabilis ang oras.
2: Kasangga at kalusugan.
0: So ang line po natin na 0933-214-5288. Thank you sa ating mga parents. So yun po mga kasangga, sa lahat po na ikinig, good morning. Welcome sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Jmar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2020 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, Jmar Camonyas. Jmar Camonyas.
4: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
3: Mag-Mark Estivia araw-araw. Kasama si Kasanggang Jmar Camonyas.
2: Si Kasanggang Jmar Camonyas. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
3: Ang inuming masustansyang tsokolate. Dahil sa herbal extract. Mark Choco yan. Chocolinanam. Healthy sa katawan.
0: Atin po namang pakinggan ang mga paliwanag sa mga benepisyo ng ating mga produkto. Yung pong mga ingredients mula naman kay Kasanggang James Banyaga ng programang Kasanggat Kalusugan mula naman sa bahagi ng Baguio City. Kasanggang James, go ahead.
4: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
3: Mag-Mark Estivia araw-araw. Kasama si Kasanggang Jmar Camonyas.
2: Si Kasanggang James Agustin Banyaga. Atin ang makakasama.
5: Ang kailangan ng katawan.
6: Isang pagpalang sa ating lahat mga kasangga. Uy, maraming salamat Kasanggang Jmar Camonyas. Eto na naman ang iyong kasanggang James Agustin Banyaga, ang ating makakasama mga kasangga. Ay, di naman salim po siya, pero lagi tayo nandito rito, nabibigyan tayo ng pagkakataon upang sa ganun mga kasangga ay makapagbigay

0: Hanggang alam naman natin, ano? Itong ating produktong Mark Stevia Sweetener. Ito ho yung Pure Stevia Leaf Extract Powder, mga kasangga, na meron ho sa ating merkado na mabibili ho sa mga butika at mga drugstores dito ho sa ating lugar. Hatid ho ng JMAR Herbs Incorporated.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ito po'y klase ng stevia, mga kasangga, na kung saan napakagandang gamitin ng bawat isa. No? Dahil sa ngayon, sadyang napakarami ho ang ating mga nabibili na kinakailangan ng pampatamis, sweetener. No? Pero sigurado ba tayo dyan sa mga sweetener na inilalagay na yan? Kaya for now, mga kasangga, eto hong sa atin na Mark Stevia Sweetener po natin ay pwedeng-pwedeng gamitin yan sa ating coffee, sa ating tea, sa shakes, sa mga juice o kaya ay baking or desserts natin, mga kasangga, para sa mga kasangga natin na medyo alanganin ano ang kanilang mga sugar level. Kaya ho itong Mark Stevia natin, mga kasangga, eto po ay zero calories at saka hindi ho ito nagpapataas ng dugo.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ayan, kaya natin dinidinan, mga kasangga, dahil gusto namin ipaalam sa inyo ang klase ng ating produkto, and at the same time para ho maliwanagan po yung ating mga tagapakinig, lalong-lalo ho sa mga nanay, mga tatay po natin dyan, ano? Alam ninyo, mga kasangga, kung minsan hindi natin namamalayan, sige lang, laklak lang tayo ng laklak, pero hindi natin nakikita, ano, kung ano ang pwedeng mangyari sa ating mga katawan. O yung magtatanong sa atin kung meron bang nabibili dyan sa online, meron yan sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. For now, ang sa online ay nasa 165 pesos yan, mga kasangga. Yung ano ha, yung isang box niyan. Ang laman po niyan ay nasa 30 sachet, mga kasangga.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Tamang-tamang gamitin natin yan, mga kasangga, for the whole month. Ika nga, o, 30 sachet, di ba? Kaya naman ito, mga kasangga, ang Mark Stevia at aking binabanggit na iyan ay produkto ho ng JMAR Herbs Incorporated. At nais naming ipalam sa inyo, no, na itong stevia na ito ay walang calorie o walang sugar, ano? Kaya nga, pinupush natin yan, hindi lang tayo nagpupush yan, napakarami na po niyan na nagsasabi niyan. Pero tayo ho mismo, meron ho tayong pangalan na tinatawag na Mark Stevia, Stevia Leaf Extract Powder, mga kasangga. Napakababa po, napakaliit po ng kanyang calories, kaya hindi ho nagbibigay ng empty calories tulad-tulad ho ng table sugar, no? Malaking tulong, lalong-lalo na po sa mga nagbabawas ho ng timbang o nagme-maintain na ng kanilang mga healthy weight. Alam natin na pagka mabigat ho ang isang tao, mga kasangga, alam natin medyo mahirap tumakbo, mahirap gumalaw, at pagka pinilit ho natin na tumakbo, ano, kung minsan ang tinatamaan yung mga buto po ng ating katawan. Kaya pagka medyo mabigat ho tayo, diyan ho nagkakaroon ho tayo ng problema, muscle pain, bone pain, mga ganyan. Kaya dapat minamaintain natin ang ating weight. Hindi ibig sabihin na pagka ang isang tao ay medyo bumilog ang pangangatawan ay healthy na. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun, hindi ho yun yung basehan yun. Ay isa pang ibibigay ho ng ating stevia na Mark Stevia, mga kasangga, ay hindi ho ito nagpapataas ng blood sugar, no? Alam natin po na ang pagka tumaas ho ang blood sugar ng isang nilalang, mga kasangga, ay malaki ho ang bentahe na tayo magkakaroon ng problema sa ating diabetes, ano? Kaya kung gusto ho natin na makontrol, gusto ho natin na nasa tamang level ang ating blood sugar, dapat gumamit po tayo nitong klase ng sweetener na ito. Ito hong Mark Stevia na ito. O, di ba? Ayan, mga kasangga, ha? Isa na namang kaalaman ang aming naibigay sa inyo. Hatid pa rin po ng ating programang Kasangga at Kalusugan. And of course, kasama natin si Kasanggang Angie Marcamonias. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong matuto upang sa ganun, mga kasangga, ang ating pangangatawan ay laging healthy, ika nga. Maraming salamat. Ako po si James Agustin Baniaga. Magandang araw ho sa ating lahat.
1: Mark Stevia, pampatamis without worries. Ito ay isang alternative sweetener na may mababang calorie content na nagmumula sa halamang stevia.

0: mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka, stress ka, tapos ihigop ka ng kape.
1: Ay, nakaka-relax ang feeling.
0: Kaso, bawal nga ang matamis eh. Kailan kaya? Aba ngayon, pwede na.
1: Talagang pwedeng-pwede na.
0: Sa Marky Stevia. Marky Stevia Food Supplement. Isang alternative sweetener
1: mula sa halamang stevia.
0: Pwede sa kape,
1: juice, o anumang kakainin na may lasang tamis
0: na di matatawaran. Kaya pag may diabetes
1: at high blood,
0: at maging sa may heart problem,
1: o dili kaya
0: pwedeng pan-diet. Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
1: Hawak mo na bang baso mo?
0: Lagyan na
1: ng Mark Stevia Food Supplement.
0: Mark Stevia Food Supplement. Bibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, ito sa

0: Bark Stevia. Stevia Leaf Extra Powder. Bark Stevia. Pampatamis without worries. Pampatamis na natural. Walang halong asukal. Ang Bark Stevia ay produktong mula sa JMAR Marketing.
1: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate.
3: Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
1: At Mark C Vitamin C plus Zinc.
2: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
2: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural Herbal Soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment.
2: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
1: Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
4: JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
5: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
8: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programang Kasanggat Kalusugan. Patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
9: Happy birthday!
8: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagad yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, bigang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa EveLive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Enjimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
10: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
11: Basta radyo, ibandero mo!
12: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
11: Basta radyo, ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isay na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
9: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
1: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Basta radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni.

0: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: Basta radyo, ibandera mo!
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe!
16: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho!
18: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
6: Basta radyo, ibandera mo!
8: Umagang kay ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
9: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
8: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
9: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
8: Ano daw?
9: Kape at kwentuhan nga ni. Oh.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad

0: Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Where we move to the beautiful, not economy, not hate.

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: 88.1.
1: Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan.

0: ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din ang makontrol ang
1: pag-develop ng liver cirrhosis,
0: HEPA A,
1: HEPA B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Cubimex Herbal Coffee 14-in-1+1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan.
2: R-I-S-E.
0: R-I-S-E.
1: Rice Cafemex Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig
1: ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Mga kaibigan,
4: kape lovers,
3: handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape
4: na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
3: Ito ang ating bagong-bagong strong
4: and healthy
3: Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1.
4: Tama ka dyan, kaibigan.
3: Ang Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1
4: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal
3: na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
4: lalo na yung mga taong on the go,
3: kagaya ng mga call center agents,
4: tatay,
3: nanay,
4: kuya,
3: ate,
4: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya.
3: Mga breadwinners.
4: Tunay nga,
3: ang Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1
4: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
3: tulad ng ginseng,
4: turmeric,
3: mangosteen
4: at iba pa.
3: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants
4: na tutulong
3: sa pagpapalakas ng ating immune system.
4: Araw-arawin lang ang pag-iinom nito
3: at siguradong mas magiging malakas
4: at malusog ka dito.
3: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo
4: ng masarap na lasa
3: at dagdag na benepisyo
4: sa inyong kalusugan.
3: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
4: itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape.
3: Ito na ang oras para simulan
4: ang strong and healthy
3: Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1.
4: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
3: at ginhawa
4: na hatid nito.
3: Kaya ano pang hinihintay mo?
4: Simulan na
3: ang pag-inom ng Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1
4: at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
3: Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla,
4: ginhawa at malusog na buhay.
3: Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1.
4: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
3: Tandaan
4: sa Rice Cafemex Herbal Coffee 25-in-1.
3: Buhay.

0: Power oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 soap.
1: Kaso di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1

0: 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating namang programa. At dyan syempre sa atin ang ating namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli dito po sa ating palatuntunan.

Pwede nang tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan at mga kwento sa ating po namang programa.

0: Ito na ang buhay naman ng caller natin sa linya. Hello,
1: magandang kalusugan.
0: Hello po, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Jenny po.
0: Jennifer. Okay.
1: Aha, Jenny po.
0: Okay, taga saan po si Nanay Jenny?
1: Taga Sariaya, Quezon po.
0: Sariaya, Quezon. Opo. Ilang taon na po?
1: Yan, 50 po.
0: 50. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jenny?
1: Opo, 4 na buwan na po.
0: 4 na buwan na. Okay po, Nanay Jenny. Nanay Jenny, opo. Ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang pagkulog ko. Maganda rin po ang pagdumi.
0: Mm-mm.
1: Kasi tanggal po yung sakit na likod po yung matinding sa sakit sa Malacang.
0: Mm-mm. Okay. Nanay Jenny, dati po ba ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan po, hirap po sa pagdumi.
0: Hirap po kayo sa pagdumi. Bakit po? Ano po yung problema po ninyo sa pagdumi, Nanay?
1: Bagang may konting dugo po, baga.
0: Ah, may dugo. So, tapos mga ilang araw po bago po kayo nakakapagdumi?
1: Siguro. Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap din po sa pagdumi.
0: Ah, araw-araw naman, kaya lang hirap po kayo sa
1: pagdumi. Araw-araw naman po, kaya lang ay hirap lang po sa pagdumi. Siguro nga po, ito lang po sa pag-inom ng tubig.
0: Opo. Pero nung kayo po'y nainom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ay, okay naman po. Labis-labis. Ang dumi. Labas ang dumi.
0: Labas agad. Opo. So, hindi na kayo hindi na nahihirapan pa.
1: Ay, hindi naman po. Naayos naman po. Pati pagtulog po.
0: Ayos na pati pagtulog.
1: Yung sakit talaga. Yung matinding sakit ng Malacang po talagang matinding. Talagang magaling po talaga. Rest up eh.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo, Nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee?
1: Ay, wala pa naman masyado. Dito pa lang ako sa aming sa Sariaya Quezon program po.
0: Opo.
1: Ano pa lang po sa akin, ha?
0: Sa pamilya po ninyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa pamilya po ninyo?
1: Ay, yung aking bunso pala.
0: Yung bunso po ninyo, umiinom na rin.
1: Yung anak. Bunso anak po.
0: Very good po, Nanay. So,
1: inuutay-utay ko lang, ha?
0: Tama po.
1: Inuutay-utay
0: nyo lang.
1: Baka mabigla.
0: Tama. Opo. So, Nanay.
1: Ay, tanong ko lang po kung saan po, no, ha?
0: Sige po, go ahead po, Nanay.
1: Saan po kayo makakabili ng rice na sabon?
0: Yung sabon? Nanay, dyan po sa Sariaya. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Available din po yan dyan.
1: Ay, kung saan po ako na. Eh, wala po. Sa PGP, Palengke, wala rin po.
0: Wala din.
1: Sa South Star, wala din.
0: Wala din. Okay po. Nanay, sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries para nang sa ganun, madalhan po dyan sa inyo sa Sariaya ng atin po namang sabon. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin mga deliveries.
1: Ay, sige po.
0: Okay po. Sabon po yung wala po dyan sa inyo. Tama po. Nanay, yung ano po, yung ating po
1: wala
0: naman
1: po.
0: Yung 25-in-1 po natin, na natikman nyo na po ba yon?
1: Ay, hindi pa po. Wala pa rin po. Pero
0: 13-in-1. Wala din po dyan ng ating 25-in-1. Sige po, Nanay.
1: Kasi yung natikman ay wala.
0: Sige po. Hayaan po ninyo. Sasabihin din po natin.
1: Sasabi na lang po sa mga...
0: Sige po, Nanay. Yes, Nanay. Maraming salamat po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, Nanay?
1: Ha?
0: Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Tuwing tanghali po, Lunes hanggang Biyernes.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much.
1: Alam mo, siyang
0: lang. Sige po. Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat po.
0: God bless po, Nanay.
1: Mag-iingat po kayo. Salamat. God bless.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye-bye po.

0: po mga kaibigan, si Nanay Jenny ng Sarayaya, Quezon. At umiinom na po ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nakalimutan mo na.
0: Ano po
1: yung
0: ba?
1: Nag-order tayo ng sabon.
0: Oh, si Nanay?
1: Rose.
0: Si Nanay Rose. Opo. Nanay, wala pa rin po ba until now?
1: Po?
0: Wala pa po bang dumarating na sabon dyan sa inyo? Sa... ano nga pong lugar?
1: Odyungan.
0: Odyungan, Samar.
1: Romblon.
0: Ay, Romblon. Sorry. Galit na nga talaga sa akin si Nanay Rose. Opo. Nanay Rose, sige po. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po, Nanay. Pasensya na po. Wala pa rin po ba, Nanay?
1: Wala pa. Di ba sinabi ko sa'yo na...
0: Pumunta po kayo doon sa ano? Pinuntahan niyo po yung ano, yung butika na pinupuntahan po ninyo, yung binibilhan po ninyo. Di ba po ninyo natanong?
1: Wala pa nga daw. Eh, di ba sabi ko sa'yo, kung halimbawa naka-deliver nandito sa Odyungan, nagsabi ako sa'yo na kung tawagan mo kami.
0: Opo. Sige po, Nanay. Tatanungin ko po yung atin po namang mga deliveries kasi yung deliveries po natin, hindi pa naman po sa akin sinasabi. Anyway, sige po, Nanay. Ako po yung magtatanong dun sa mga deliveries po natin. Sige po. Hayaan po ninyo. Dalawampung sabon po yung sinasabi po ninyo, Nanay. Di ba?
1: Opo. Dalawampu.
0: Okay po. Sige po, Nanay.
1: Ang tagal naman, baka magastos ko pang pira itong
0: pambili. Tama, sige po. Anyway, sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At itatanong ko po, pagkatapos ng ating programa, itatanong ko po sa kanila.
1: Sige.
0: Salamat.
1: Doon na lang sa Gonzalo Bustor, i-deliver.
0: Deliver sa Gonzalo.
1: Opo, Gonzalo Store.
0: Gonzalo Store sa Odyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Sige po.
1: Sige po.
0: Thank you po, Nanay Rose. Ano nga po yung apelyado po ninyo, Nanay?
1: Lindon.
0: Rose Lindon. Okay po. Sige po, Nanay. Sige po. At doon ko po. Opo. Doon po natin sasabihin.
1: Lagyan
0: po
1: lang ng pangalan.
0: Po? Papalagyan ko po ng pangalan para sa inyo po yun. Sige po. Para hindi mabawasan. Tama. Sige po, Nanay. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you very much.
1: Nagmakulot na ako
0: sa
1: iyo.
0: No problem, Nanay. Sabi ko nga po sa inyo, okay lang. Kahit po kagalitan niyo po ako, kung wala pa talaga, okay lang po yun, Nanay. Hindi po ako magagalit at matutuwa pa po ako, Nanay, kapag pinagalitan niya ako. Kuya Boy, ano na? Bakit wala pa rin talaga hanggang ngayon? And sabi mo sa akin, oo na.
1: Nakapalod na ako ng 200. Wala pa rin.
0: Wala pa rin. Oo nga po. Sige po, Nanay. Sorry po. Sige po. Sige po, Nanay. At akin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries. Nako, kukulitin ko rin sila dahil sasabihin ko sa kanila, kinakagalitan na ako ni Nanay. Wala pa rin.
1: Salamat po.
0: Nanay Rose, salamat po. Pero yung ating rice coffee po, patuloy po kayong umiinom, Nanay?
1: Opo.
0: Very okay. Good. Opo, ituloy-tuloy lang po natin yan kasi yun po yung makakatulong po sa ating kalusugan. Although, syempre, yung ating sabon, importante rin po yun. Sige po, Nanay.
1: Opo.
0: Tama
1: sige.
0: Po. Maraming salamat po. God bless po, Nanay.
1: O, sige po.
0: Pasensya
1: bye-bye.
0: Na, Nanay. Okay po. Salamat. Bye-bye po.
1: Salamat.
0: Bye-bye po. Ang ibigan si Nanay Rose ng Odyungan, Romblon.

0969-269-226-9623. Yung numerong pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Pasensya na kay Nanay Rose at alam ko ginagawa naman po ng paraan ng atin po naman mga delivery. Siguro hindi pa po nagagawi dyan sa inyo yung atin po naman mga deliveries. Pero ang alam ko po ay okay na. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung atin po namang numero.

0: Tawag po mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edward po.
0: Edward, okay. Taga saan po si Tatay Edward?
1: Taga Batangas po.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si Tatay Edward? Tatay Edward, ilang taon na po kayo?
1: Sorry po?
0: Ilang taon na po?
1: 32 ho.
0: 32. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Na-recommend lang po yung rice coffee. Tatanong ko lang po sana kung meron kayong tindahan sa Bulacan na mabibilhan po.
0: Sa Bulacan po, Tatay, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee. Kung meron pong South Star Drug, diyan po sa Bulacan, available po yung ating rice coffee, Tatay. Or, di kaya, kung sakali po na wala din, ano po, nalibot nyo na yung mga butika na yon, yung mga tindahan diyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pansamantala. Alam nyo po ba yung ano, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yung tatay ko po, nainom na rice coffee.
0: Ah, nainom na. So alam nyo na po yung itsura, yung tawag dito, yung spelling ng ating rice coffee. Para hindi po kayo magkamali.
1: Opo, matagal na po siya nainom eh.
0: Yes, opo.
1: 4 months.
0: Very good po. Saan po nabili si tatay?
1: Sa
0: Lipa. O, doon po sa Lipa, meron po doon. Kung sakali po, kung saan po nabili si tatay, pwede rin po kayo doon.
1: Okay po.
0: Okay po. Tatay Edward, tapos balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako, Tatay Edward. Tawagin niyo po ako muli para kahit paano po ma-share po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Okay po, salamat po.
0: Yes po, maraming salamat din po sa inyo, Tatay Edward. At aasahan ko po yung tawag po ninyo, ha?
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0969-226-9623. At pwedeng-pwede rin mga kaibigan kung sakali man na kayo po ay naghahanap po ng strong and healthy rice coffee. Nandiyan po ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil yan po yung tinaguriang po nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Itawag lang po, kaya ihanapin lang po, ipagtanong-tanong lang po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Nasa kulay dark brown na karton po yan mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palado doon, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga kwento dito po naman sa amin. At tayo pong lahat ay magbigay ng inspirasyon sa ating po naman mga kababayan na meron din pong mga iniinang karamdaman at nasa banig po ng karamdaman mga kaibigan na nag-aantay po naman ng kasagutan sa kanila po naman mga pinoproblema sa kanila po naman kalusugan. Sa pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1,

atin po namang makapagbibigay po tayo ng magandang inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin. Kaya po naman, pwede ninyong itawag yan sa amin sa 0969-226-9623. Yung atin po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ang ibig ko sabihin ba, lahat ng product ninyo, kung meron capsules, ikuan, i-text ang pangalan, kape, sabon, o kung ano pa, yun ang ibig ko sabihin para ipakita ko na lang sa drugstore dito sa Dipolog.
0: Tatay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Ernesto Calaycay.
0: Ernesto, okay po. Taga Dipolog?
1: Dili, taga Liloy, Zamboanga del Norte.
0: Liloy, Zamboanga
1: del Norte.
0: Del Norte, okay po. Okay,
1: tatay. Na-text mo na sa akin yung tong yung kwan, rice, coffee.
0: Apo.
1: Ang sa akin lang, lahat ng product ninyo, kung meron rice capsule, i-text. Kung meron rice coffee, na-text naman ang rice coffee.
0: Apo.
1: Kung tong rice, tong sabon.
0: Apo.
1: Kung ano pa, pwede ba i-text lahat ng pangalan para pagpunta ko sa Dipolog, Zamboanga del Norte, mabili ko lahat.
0: Aha, okay
1: sa akin.
0: Po. Okay po, tatay. Sige po. Noted po, tatay. Pasensya na po. At na-text ko lang po sa inyo yung ano eh. Yung rice coffee lang po talaga. Opo. Sige po, tatay.
1: Tama, tama.
0: Yes, opo.
1: Salamat.
0: Pasensya
1: salamat,
0: na po, tatay. I-text ko po ulit sa inyo, siglang, tatay siglang, Ernesto.
1: Salamat.
0: Opo. Kuya, pa save nung number niya. I-save mo. Isulat mo yung number ni tatay para i-text po ulit natin. Sige, tatay. Maraming salamat, tatay Ernesto. God bless po.
1: Okay.
0: Ingat po kayo lagi. Ingat lagi. Ingat lagi
1: okay
0: po, tatay. Thank you, tatay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Enjoy the
2: sunshine. 88.1 sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
3: Your music, your station.
4: Basta radyo, ibandero mo.
5: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bantera.
4: Basta radyo, ibandero mo.
6: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Alright, oras natin mga kabandera, ginap ng alauna 27 ng hapon at ang oras na yan itudu sa atin ng The Vintage Vision located at Gaysano Grand Mall, Katarman, San Miguel Pale Pilsen, Best Cafe at ng Red Horse Beer Super ang shot ng tropa. Welcome to my program, Reality Talks, ang programa na maring ikaw yung bida o kaya naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka o kaya naman deadma, ang importante, masaya ka. And yeah, happy listening. And especially sa mga namimiesta ngayon, ay taray oh, nakalibre na siya paningod to. Diba? Tagal mong naghintay, finally, piyesta na. Alam ko yan yung inihintay mo, wag kang ano dyan. By the way, sa lahat po ng mga namimiesta ngayon, Ang pagkakaalam ko sa ano sa Barangay Libo, tama ba? Correct me if you're wrong. Alright, and samahan niyo po sa Sex Rocky, alauna hanggang alas 4 ng hapon sa programang Reality Talks na kung saan ay pag-uusapan natin mamaya. At ibabahagi ko po yung kwento ni Ella na may pamagata. Nakalimutan ko ang sarili ko. Ikaw ba, kabandera, minsan ba ay nakalimutan mo na rin yung sarili mo? Have you... Kahit pumasok si ano si Kuya Chad, nawala ako sa adlib. And by the way, just wanna say hi to Ate Alma Durin. O, nilabay siya ready kanina sa building. Sexy Rocky! Ang ganda mo! Nano ko, no? Hindi, nakita ko siya kanina dito. Nakita niya rin ako, tawag dito. Napadaan sila dito sa building namin. Ayun. Hi, once again. Asawa mo yun, ano, Ate Alma Durin? And batin na rin natin si Jair. Hello to you, Jair. Where are you from? And hi kay Aldrian Barria. Batin na natin ng magandang hapon si Aldrian Barria. To Miss Tioso. Hello, magandang hapon, Miss Tioso. And kina Sir October 30, Sir Agaton Mitra. So yun, naku, mukhang maraming absent ngayon na. Iba talaga pag may happy-happy. And hi kaya na kay mga kayanan, especially kina Joanne, kina Maricar. Hello, shoutout to sa inyo. And batin na rin natin Gabion Family, kay Angel Olivar, Ate Lisa, Joyce, Gabion, Valenteros, and hi to Franklin, kay Ilota, and hi to Philip Udaya. Actually guys, sinaantok ako, grabe. Kulang kasi ako ng tulog, medyo napuyat kaninang madaling araw kasi ako natulog. So the past one na ata ng madaling araw, ayun, kaya... Puyat ngayon sa Sexy Rocky! Naku, samahan niyo akong magpuyat! Hindi na sa programa eh, no? Magpuyat na. Batino natin once again ang magandang hapon, si Aldrian Barria. Sana kahit papano ay namimaintain natin yung ating energy kahit inaantok ako. Diba? DJ na inaantok bago.

Ay, batin din nun natin ang magandang hapon lahat po ng staff ng St. Magella Birthing Home. Sina Ma'am Rosita Tejero, Elena Paredes, Raquel Aleria. Hi to Sonia Dones, Chona Centino, Lilia Liano, and hi to Janjan Balando as well as kay Rudel ng St. Magella Birthing Home or yung kanilang bookkeeper. And hi na rin po sa lahat ng staff ng Barcadas Resort, kay Ma'am Sasel Galiano Olesco and Sir Oliver Olesco, kay Giselle Ann Galitinedero. Hi kay Sir Agaton Mitra once again, Sir October 30. Kay Carl Palabok or kay Carillo Briano Gazo. Hi to Yams, Ma'am Miriam Monerio and Richel Alceran Cano Torla Ignacio. Si Kevs, laging nagpapabati dyan sa HXR. Hi kay Kevin Herrero Tingzon. And batin na rin natin itong si Raymark Tantoco. Sa mga taga Barangay Daos, San Jose, hello po, good afternoon. Yeah, join me till 4 ng hapon sa programang Reality Talks. And babati po kay na nanay na Erlinda Barria Family. Na nakikinig po ngayon, papunta po ako na doon kanina, sabi nila okay na daw, abot na daw po yung signal ng radyo ninyo. Ay nako, maraming salamat. Buti naman ay aabot na. Oo, yun kasi tawag dito. Minsan kasi nag-adjust kami ng ano ng transmitter ganyan. But by the way, so let's enjoy this afternoon this program Reality Talks. So ayan, rinig niyo yung mga dumadaan dito. And yun, hanggang alas 4 tayo ha. At sa mga gustong bumati, you can also send your greetings dyan sa comment section. As in, feeling ko talaga bibigay yung mata ko ngayon. Ayan, so pinipilit. Lalaban tayo mga kabandera. And once again, Aldrian Barria, sa family mo, sa mother mo, sa father mo na rin as well. At sa mga nanonood sa atin dito sa isang application, hello, good afternoon. Yeah, this has been your DJ, Sexoraki. Parang pa-extro na ako, no? And it's 1:34 on the clock, mga kabandera. So, mamaya ay ibabahagi po natin yung kwento. Actually, hindi ko pa siya nabasa. Honestly, wala akong masyadong idea dito sa kwento ni Ella. So, normally makikita ko yung ano, pero kumbaga yung pangalan ng bida. Pero hindi ko pa talaga alam yung buong kwento. Kaya ikaw, kung gusto mong maging updated, dapat lagi kang nakfollow sa aming official page. And para maging updated ka rin sa mga pinupost namin. And don't forget to follow us or to subscribe rather sa aming official YouTube channel, ang Radyo Bandera Katarman. Okay, so kahit hindi mo nalagyan ng frequency, okay na yan. So yun, Radyo Bandera Katarman. And of course, sa Play Store, hanapin mo pong my tuner. So i-download mo lang yan. As in T-U-N-E-R and Radio Philippines. Ganon, para mapakinggan nyo kami real time. Okay? And Miss Yoso, once again, hello sa'yo. Good afternoon. Kumusta ka dyan? Ano ba yung pinaggagawa mo for today's video? Batin na rin natin ang utility watchman, sina Sir Hernan, Sir Eduardo, hi kay Ma'am Lorna, Sir Alan, and Master Iban. Hi kay Emma Melindo Durin, and hi to Ate Melinda Upog, kay Kentan, hello, shoutout din sa'yo. Siyempre, batin natin ang Von's K-Store, Ebony Allison, and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. And kay Ate Irma, Mano Family of Barangay Talisay or Bliss, kay Tunet, Umboy, and Bitya. Kay Mana Gloria Tesoro ng Tamburusan. Ay, hello, good afternoon po sa mga taga Tamburusan. And kay Vicky Niones, Ma'am Pau, and Sir Invalid Man. Sir Aramil Corona Galiego, Snapchat Girl ng Barangay Bankers. Ayan, batino natin yung mga taga-bankiruhan. O sabi ni Aldrian, pa-sound trip ka po muna. Ay nako, baka makatulog na talaga ako, promise. O sana hindi naman tayo masyadong halata eh, no? Wala, tao lang tayo, tsaka maganda lang tayo, be. Kasi talaga sabi ko, oh my gosh, I feel really sleepy. But by the way, yeah, I think that's a good ano ha, tawag dito. Encouragement! Paano? Papalo na rin po ako ng Facebook page ni Sexoraki. Ay, tari, binabandera yung page.

ko. Yeah, and don't forget to follow the page of Papa Prince. Lahat po ng pages dito ng mga DJs. Ayan, pwede nyo pong i-follow. And please support our programs sa lahat po ng programa ng Radyo Bandera Katarman. Okay? And pa-follow na rin po kay Kuya Chad. Kaya di ko kunta sa sugaron nila, bayman siya kasi riud man. So yan, pakipalo ng kanyang page. And again, sa lahat po ng pages ng mga paborito mong DJs. Okay? And yeah, let's gonna try to play another track para nang sagun na naman ay mahimasmasan ako. Okay, ta babalikan ko kayo mamaya. Try ko nga i-click ko to. Ay, okay, gumagana na ganyan. Kahit papano ay lumalaban na yung aking effect dito. But by the way, let's gonna try to play another track. Balitaw, bago ni Aldrian. Si Arnel, Espulimbergo, di na masyado nagpaparamdam. Sabagay, may asawa na eh. Diba? So, sana ay makinig ka uli. And let's gonna try. Kung may time tayo, then you can also perform. Okay? So, yeah. Sa lahat ng mga namimiesta, ingat-ingat mga kabandera. And ay naman si Damo nga sub-sub, ha? So, kumbaga, sakto lang. So, yeah. Let's play another track. We have your song right here waiting. Only here on 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo. Ibandera mo.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
17: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
24: Pampa-healthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basta radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Dear Sexeraki, ako si Ella, 26 years old, at ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kwento ko. Hindi ko alam kung bakit umiyak pa rin ako habang tinatype ko ito. Siguro dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano ko nawala sa sarili ko habang pilit kong minamahal ang ibang tao. Dati, masaya akong tao. Makulit, mahilig tumawa, mahilig magbiro kahit simpleng mga bagay. May pangarap, may confidence. At higit sa lahat, kilala ko kung sino ako. Pero lahat ng yun, parang unti-unting nawala nang dumating siya sa buhay ko. Hindi ko sasabihin yung pangalan niya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang siya. Nung una, pakiramdam ko, siya na talaga. Sweet, funny, at yung klase ng lalaking marunong magsabi ng tamang salita kapag mahina ka. Kapag may problema ko, sasabihan niya ako na andito lang ako para sa'yo. Kapag umiiyak ako, sinasabi niya sa akin na hindi kita iiwan. At naniwala ako. Siguro kasi gusto ko lang din maniwala sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napansin na sobra ko na siyang minamahal. Unti-unti ko nang kinalimutan yung sarili ko. Kapag ayaw niya, titigilan ko. Kapag may tampuhan kami, ako unang susuyo kahit hindi ko naman kasalanan. Kapag nasasaktan ako, tahimik na lang ako para hindi siya mapagod sa akin. Unti-unti kong iniwan yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi na ako sumasama sa mga kaibigan ko. Hindi ko na ginagawa yung mga hobbies ko. Maging pangarap ko, parang natigil na rin. Kasi ang nasa isip ko, okay lang. Basta okay kami. Nakakatawa nga DJ kasi nung una akala ko love language ko lang yung pagiging understanding sa kanya. Hindi ko alam, self-destruction na pala. May mga gabi na umiiyak ako ng tahimik, pero kinabukasan, okay na naman ulit ako. Pinapatawad ko, iniintindi ko. Kahit pakiramdam ko na unti-unti na akong nauubos. Tumayo ako sa harap ng salamin. Pagod, tahimik, parang may kulang. Tapos bigla kong natanong yung sarili ko. Sino na ba ako? Kasi hindi na ako yung dating Ella. Hindi na ako masaya. Hindi na ako confident. Hindi ko na maalala kung ano ba yung gusto ko. Ano ba yung pangarap ko. Parang halos buong pagkatao ko na. Hindi ko na kilala. Umiikot na lang sa pagmamahal sa taong hindi naman pala ako kayang malin at piliin. At ang pinakamasakit, hindi lang pala siya ang nawalan ng pagmamahal sa akin. Ako rin. Pinabayaan ko yung sarili ko, DJ Sexeraki. Iniwan ko yung sarili ko. Habang abala kong mahalin ang taong paulit-ulit akong sinasaktan. At ngayon, sobrang nagsisisi ako. Hindi dahil sa minahal ko siya, kundi dahil sa sobrang pagmamahal ko. Nakalimutan kong mahalin yung sarili ko. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula. Paano ko ibabalik yung dating ako? Pero siguro, kaya ako sumulat dahil umaasa pa rin ako somewhere inside me. Nandyan pa rin si Ella. Pagod lang, nasaktan lang, pero hindi tuluyang nawala. Sexeraki, paano bang magsimulang hanapin uli yung sarili kapag matagal mo na siyang iniwan? Your letter sender, Ella.

Alright mga kabandera, at yun nga yung ating kwento na pinagbibidahan ni Ella kung saan ay nawala yung sarili niya, yung pagmamahal niya yung sarili niya. Pero honestly, ito yung masakit eh, no? Na kaya nating magmahal ng sobra-sobra sa ibang tao. Pero minsan, nililimitahan natin yung pagmamahal natin para sa sarili natin. We became selfish because we choose to love them. Yun yung mali. Pero bakit natin ginagawa? It is because mahal natin. It is because mahal mo. Diba, sadyang ang hirap lang ipaliwanag na may mga taong okay lang kahit nauubos na sila. Okay lang kahit pinaglolo ko sila kasi ang alam nila nagmamahal lang naman sila. Pero sana, huwag natin kalimutan yung pagmamahal para sa sarili natin. Siguro naman hindi natin kailangan maghintay ng panahon para kalimutan yung sarili natin. Hindi natin na kailangan magmahal ng sobrang tagal or hindi natin kailangan maghintay pa na kung ano pa yung mangyari sa atin bago natin tuluyang kalimutan yung sarili natin. Okay lang naman magmahal. Kung nasasaktan ka, okay lang din. Kung umiiyak ka, naghihinagpis, that's okay. Kasi nga nagmamahal ka. Pero yung wala ka ng time para sa sarili mo, hindi mo man lang kinukumusta yung sarili mo, wala nang natitirang pagmamahal para sa'yo, I think yun na yung mali.

Alright, sabi dito ni Aldrian, payo ko sa'yo, hanapin mo muna yung sarili mo, mag-move on ka, huwag mo nang ipilit ang hindi dapat. Kasi kung tunay kang mahal, iniintindi ka at susuportahan ka kung saan ka magiging masaya. Hindi yung pagmamahal or mahal ka niya, or hindi pagmamahal yan kasi ikaw lang ang lumalaban, ikaw lang ang umiintindi para mabuuli kayo. True. Diba, kung talagang mahal ka niya, hindi dapat yung ikaw lang lagi yung bumibigay. Hindi lahat ng oras ay lagi kang nandyan para sa kanya. Kasi paano ka naman? It's really unfair kung sa lahat ng pagkakataon na kailangan ka niya, matik andun ka. Pero paano kung ikaw na yung nasa sitwasyon na ikaw na yung nangangailangan pero wala siya? Sometimes I think pwede naman magmahal ng patas. Hindi yung isa lang yung nakakabinipisyo sa pagmamahalan ninyo. That's why partner nga kayo, di ba? Kasi dapat minamahal ka niya at minamahal mo siya. Hindi yung mahal mo siya pero hindi ka niya mahal. Nakakainis lang eh no, na may mga taong mapagpanggap, na may mga taong kayang sabihin sa'yo harap-harapan na mahal ka niya. Kumbaga, saan siya kumukuha ng kapal ng mukha? Pero yung totoo, wala naman talagang nararamdaman sa'yo na pagmamahal. Kumbaga, ikaw paniwalang paniwala ha, kasi yun yung sinasabi niya, yun yung binabanggit galing sa bibig niya. But technically speaking, there is no love from that person. Diba? Kung alam lang natin, no, na kung mahuhulaan lang natin yung destiny natin, yung future natin, ito yung mangyayari. At kung alam mo lang na hindi maganda, so hindi mo siya itutuloy. Kaso hindi eh. May mga bagay talaga na kailangan nating tanggapin na kailangan mangyari yan sa'yo. Kailangan mangyari sa atin. Kasi doon din naman tayo natututo. Lahat ng pagkakamali, lahat ng mga akala natin, yung mga what ifs na yan, minsan yan yung nagiging tulay kung bakit tayo mas natututo sa buhay. Alright, and it's already 2:48 on the clock and you're still with me with the program Reality Talks. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng The Vantage Vision located at Gaysano Grand Mall, Katarman. San Miguel Pale Pilsen, best cafe at ng Red Horse Beer, super yung shot ng tropa. Alright mga kabandera, so yun po si Ella na humihingi din ng payo at the same time. So maraming salamat sa iyo, Aldrian Barya. I like your comment. Then sabi niya dito, lalaki din ako pero naiinis ako sa mga lalaki na pinapaasa lang yung mga babae. Ako kasi kapag sinabi kong mahal, totoo yun. Ayan, sana all talaga eh, no? Actually, kaya hindi mo rin masasabi na, ay oo, lahat kasi ng mga babae ganito, lahat ng mga lalaki ganyan. Nakadepende yan sa pagkatao niya. Am I right? Kasi kahit ano naman yung gender mo, kung matinuka eh, di ba? Wala yan sa pagiging straight. Kundi sa kung ano ka, ano ba yung totoong pagkatao mo, sino ka, yun yun. Hindi kasi matatawag na partner kung hindi naman kayo nagkakaintindihan, kung hindi kaya magbigay ng isa at okay, medyo nahihirapan lang ako dito sa ano. Kaya di ko matuloy-tuloy yung pagbabasa. Try ko lang dito sa cellphone.

Alright mga kabandera, kung gusto nyong magbahagi ng kwento, pwede mo kong i-PM o kaya naman i-DM para at least mapag-usapan natin. At kung pwede natin i-paraphrase para mas maging maganda yung takbo ng kwento, so yun, just let me know. And hindi kasi kayo matatawag na partner kung hindi naman kayo nagkakaintindihan, kung hindi kaya magbigay ng isa at hindi mo rin kayang magbigay sa kanya. Sabi nga, sa isang relasyon, dapat give and take. Alright. And then, iyan daw yung mga kabandera, pag nagmahal kayo, huwag niyong ibigay lahat. Magdira kayo para sa sarili ninyo. Kung alam niyo na hindi na tama, huwag niyo nang ipilit kasi kayo lang din ang kawawa sa huli. Ayan, tama. And sa lahat din ng mga taong nakikinig ngayon, eh kung, well, mararamdaman mo yan eh. Na minsan, you don't need to ask a piece of advice from your friends, reliable friends, best friends, relatives, and so on and so forth. Kung alam mong mali, diba? At kung alam mong kailangan ng itigil, itigil na. Kasi minsan, yung mas lalong nagpapalabo at nagpapahirap ng relasyon, lalong-lalo ng sitwasyon mo, ay yung alam mong mali pero lagi kang, pero siguro naman, ganito. You just really wanted to give another chance. Okay, na kumbaga, walang katapusang pagbibigay ng tsansa at pag-iintindi sa mga bagay-bagay to the point na nakakalimutan mo sa sobra na lagi kang nag-iisip na lang na wala na ka namang tamang sagot, ay tumatakbo yung panahon at mas lalo kang pinagloloko. Diba? Eh, bumitiw ka na kung alam mong mahirap. At hindi ka na masaya, diba? Hindi na healthy ang relasyon ninyo. So walang masama doon. And I think hindi mo na kailangan ng tao para para magbigay sa'yo ng advice. Kasi mararamdaman mo kung kakapit pa ba yung relasyon o kailangan ng bitawan.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radyo Pantera Network. Radyo Pantera Network.
2: Basta radyo, ibandero mo.
3: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
4: May malawak na talakaya.
3: Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
5: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Catarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
6: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
4: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
14: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
15: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
16: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
17: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
18: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
17: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
19: 88.1 Radio Bandera. Katarman. Basta balita, basta musika, basta public service. Radio Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radio, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
20: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
20: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
10: 88.1 Radyo Bandera Katarman!
11: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
9: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Read. Reality Talks.
10: Enjoy the sunshine.
0: 88.1. Let's go. Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
11: Your music, your station.
12: Alright, check on your time, mga kabandera. It's already 3:29 on the clock, and the time check is brought to us by The Vintage Vision, located at Gisano Grand Mall, Katarman, San Miguel Pale Pilsen, Best Cafe at ng Red Horse Beer, super ang shot ng tropa. Alright, and sa ngayon makakasama ako, ayan, walang iba kundi si Kuya Chad.
13: Hello, magandang hapon mga kabandera. Ito si Kuya Chad na bihira niyo mapakinggan pero tatatak sa inyong radyo bilang iyong kaibigan.
12: Oo, tumatak nga sa kanilang wala ka, partner. Diba? Tamang-tama yung tagline mo na tumatatak ka. Kasi yun yung time na nawala ka rin dito. So tatak na tatak, eh, no?
13: Literal na pawala-wala talaga.
12: Yes.
13: No?
12: And back to our story na yung bumiday, walang iba kundi si Ella. So just wanna say hi to Miss Tio. So magandang hapon. Ito yung ating isa sa mga avid listeners ng Radyo Bandera Katarman. And sabi niya dito, Kuya Chad, bihira ang taong nananatili sa'yo kahit nasaktan mo na sila. Hindi lahat may pusong kayang magpatawad at magtiis. Lalo na kung sila ang nasugatan sa mundong madaling sumuko at umalis. Kakaunti lang ang pipiling manatili sa kabila ng sakit. Kaya kung may taong nandyan pa rin para sa'yo, kahit ilang beses mo na silang nabigo, palagahan mo sila dahil hindi lahat ng binibigyan ng ganong klaseng pagmamahal at katapatan. So kasi yung kwento dito, Kuya Chad, ni Ella, kumbaga all out siya magmahal. Binuhos niya lahat.
13: Binuhos niya.
12: Yeah, she gave everything.
13: Parang wala siyang tinira para sa sarili.
12: Wala, kahit almusal niya binibigay niya, ano, Kuya Chad.
13: Grabe, magmahal.
12: Well, hindi natin masisisi yung mga taong all out magmahal.
13: Yes,
12: 'di ba? And yun nga, isa na doon si Ella, and kumbaga she gave everything without being asked. Na, mahal kita, ito para sa iyo. To the point na nakalimutan niya yung sarili niya.
13: And she na niya.
12: True. She is asking kung ano ba yung pwede niyang gawin. Sa mga taong nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa may kwento na katulad ni Ella, na dahil sa sobrang pagmamahal yung mga hobbies niya sa buhay, yung mga kinahiligan niya, yung dating masayahin, napilitan ng taong pagiging malungkot.

0: Inuhos na niya lahat pero niloko pa rin siya. Ganun pa rin yung naging estado. Wala siyang pagkukulang sa sarili niya na hindi niya makikwestiyon yung sarili niya. Sana binuhos ko lahat. Kasi binuhos mo talaga lahat. Ibig sabihin na naramdaman mo kung paano yung tunay na pagmamahal na ibinigay mo sa kanya lahat. Na wala kang pagsisisihan. Kung nasasaktan ka man ngayon, sa kay advice ko to kay Ella, na ano mo lang, i-embrace mo yung ano, yung sakit, tanggapin mo yung sakit. Pero tanggapin mo yung sakit, pero huwag mong pababayaan yung sarili mo.
1: Correct. And yung pain na yon will teaches you how to become stronger.
0: Yes.
1: Diba? Kumbaga, yun yung magiging daan, yun yung magiging tulay para mas lalo kang maging matatag.
0: Yan.
1: Yung mga negativities, nakakatulong yan eh.
0: Parang ano yan eh, parang yung experience na nararanasan natin, lalo na sa buhay ng pag-ibig, yun yung nag-ano, yun yung nagbibigay sa atin ng ano, ng mas maraming experience para mas maging maging magaling i-handle yung relationship sa mga susunod na relasyon pa na pagdadaanan mo. Kasi hindi naman natatapos dyan, Ella, yung ano, yung buhay pag-ibig mo.
1: Yes.
0: Magpapatuloy ka lang sa buhay kahit anong mangyari, magiging masaya ka rin, mapupunta ka rin sa taong tama at para sa'yo na deserve yung pagmamahal na ibinigay mo. parang nauba si Papa Prince.
1: Yung sinabi ni Papa Prince, parang 50-50 ako.
0: 50-50 ka ba?
1: Na parang umaagree na parang hindi.
0: Parang hindi. Parang mapapatanong ka kung agree ba talaga yun.
1: Yes. But actually, technically speaking, tama din naman yung sinabi mo, partner. Yung mga bagay-bagay na sakit, yan yung nagiging pundasyon natin. Diba? Doon tayo natututo kaya kung bakit ang lakas mo ngayon.
0: Oh.
1: Well, sige.
0: Ay, sorry. Hindi, nabasa ko kasi dito si Adrian, ano? Adrian Barya, sabi niya, Balitew, ikaw rin ang kawawa kapag pinabayaan mo yung sarili mo. Totoo naman. Kasi, although nagmahal ka nga, wala ka naman pagsisisihan doon kasi nagmahal ka, naranasan mong magmahal ng totoo, tapat.
1: At yung pagmamahal is for all, diba?
0: Yes,
1: we have the right to love and to be loved.
0: At yun nga, tama yun ni Adrian Barya, shout out sa'yo, na huwag mong pababayaan yung sarili mo. Kahit masaktan ka, tanggapin mo, umiyak ka, pero hindi dapat doon natatapos lang yun.
1: Yes, kasi, dahil masasaktan ka pa.
0: Oo, marami pa.
1: Diba?
0: Kasi hindi naman ganun, yung pag-ibig, mga kabandera, hindi talaga ganun na puro saya lang talaga yung mararanasan.
1: True.
0: Mo. Kalakip doon yung ano, yung masasaktan ka.
1: Lagi.
0: Oo. Tapos marami pang maraming pagdadaanan para mas maging, alam mo yun, yung sa araw-araw na nakakasama mo yung mga minamahal mo sa ano, sa
1: buhay.
0: Relasyon, sa buhay. Araw-araw may pagbabago diyan, mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan. Kaya habang ikaw ay nabubuhay, gawin mo yung lahat para hindi ka magsisi sa huli.
1: Ayan. Diba? Ito po ang programang Love and Retro.
0: Love and Retro. Hindi, kasi ang daming depressed pagdating sa pag-ibig.
1: Ay, true.
0: Hindi nila nakukontrol yung ano.
1: I strongly agree with you.
0: Hindi nila nakukontrol yung ano, yung sarili nila pagdating na parang katapusan na pag natapos na doon yung ano, yung relasyon. Parang tumigil na yung bundo sa kanila doon. Hindi dapat ganun. Kasi alam mo, mga kabandera, mawalan man tayo ng boyfriend ngayon or girlfriend, maraming nagmamahal sa atin. Hindi lang siya. May kaibigan tayo na nagmamahal sa atin. May mga kapatid tayo na nagmahal sa atin. Pamilya, kamag-anak, na maraming nagmamahal sa atin. Hindi lang siya yung nagmamahal sa atin. Although, iba naman yung ano, yung paano ba to? Iba yung kalagayan ng ganong relasyon. Pero, ibig sabihin, walang nagmamahal sa'yo. Maraming nagmamahal sa'yo. Kaya magpatuloy ka sa buhay, tanggapin mo yung sakit, at bumangon ka muli at maging masaya.
1: Diba? Ba't ang lalim ng hugot mo ngayon, ano, Kuya Chad? Ano ba yung meron?
0: Ay, hindi naman. Parang ano lang ako, kasi marami rin akong naririnig na talaga pagdating sa pag-ibig na de-depress sila, na parang, yun nga, yung unang-unang na napababayaan nila yung sarili nila. Na parang nalulugmok sila dahil doon, na nasaktan sila, na iniwan sila. Pero napaka-unfair din, no? Kasi

0: inuhos mo yung lahat, ipinakita mong mahal mo siya. Yung parang nag-focus ka talaga sa kanya pero ayun, iniwan ka pa rin. At para naman sa mga iniwan, para kay Ella, hindi mo deserve yun. Kasi dapat deserve mo maging masaya kasi nagmahal ka ng totoo.
1: Alam mo, Kuya Chad, maliban doon sa sinasabi mo na halos lahat naman ay tama, minsan kasi, choice natin yan eh, di ba? Well, kung ayaw mo talagang masaktan in terms of love, huwag kang magmahal.
0: Yeah.
1: Kasi, kumbaga, di ba, yung ingredients ng pagmamahal, andyan yung romance, love, yes. Pagiging faithful, yes. Pero andyan lagi yung kaba, yung takot, oh. Yung uncertainty na walang kasiguraduhan kung magsasama kayo. Mm-hmm. Di ba, andyan yan eh. Kumbaga, lahat mararanasan mo sa pangalang pagmamahal.
0: Yes.
1: Kaya kung ayaw mong masaktan, huwag kang magmahal.
0: Yes.
1: Tama yan.
0: Kasi,
1: but since...
0: Kasi kalakip yun eh. Kalakip ng pagmamahal, yung
1: true.
0: Masaktan ka.
1: At lagi natin sinasabi, Kuya Chad, na dapat before ka magmahal, you should be prepared. Mm. Hindi yung magsasabi ka pa lang sa sarili mo, ay ipaghahanda ko. No, you should be already prepared. Oh. Kumbaga, dapat handa ka na bago
0: ka pumasok. Papasok ka pa lang sa relasyon. Dapat alam mo na posibleng masaktan ka
1: doon. Oo. Kasi, mas less yung sakit.
0: Yan.
1: Unlike doon sa masyado kang nag-aspire na... I can have a perfect relationship with this guy. Mm-hmm. 'Di ba? But technically masasaktan ka. Mm-hmm. 'Di ba? At parang ang boring ng life kung perpekto yung pagmamahalan ninyo.
0: Yung parang saya lang lahat na.
1: There's no thrill. Kumbaga, kung gusto mo nang maging challenging yung pagmamahalan ninyo, expect the unexpected.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? May mga bagay na masasaktan ka. May mga araw na ang saya nyo. 'Di ba? Pero may mga araw din na may mga misunderstanding.
0: Yan.
1: Mm. May mga bagay na hindi ninyo na pagkakasunduan dahil iba ang gusto mo, iba ang gusto niya.
0: Oh. Dumarating sa punto na minsan hindi kayo nagpapansinan pero hindi dapat natatapos doon. Minsan nag-aayos din kayo. Pero sa case naman kung lokohin ka, parang malalim na ano 'yon. Iba yung
1: parang iba naman yung usapan na ganyan.
0: Iba na usapan na ganyan. Pero 'yun nga, dapat pagpapasok ka sa relasyon, sa buhay ng ano, ng pagbo-boyfriend girlfriend, dapat alam mo yung ano, alam mo yung posibilidad na mangyari doon, na pwede kang masaktan, pwede ka niyang iiwan, kasi kahit nga yung mga nakasal na eh,
1: nag-aaway pa rin,
0: diba? Nagkakaroon pa rin ng hiwalayan,
1: hindi maiwasan.
0: So, sa nature nating ano, nating mga sa buong mundo, andun na talaga 'yon. Kalakap na 'yun ng buhay.
1: Exactly, partner. And Chad, yung alam mo ang kagandahan ng pagiging single or yung boyfriend and girlfriend pa lang kayo, kasi it's really a long, long process. Dahil kapag dumating yung time na mag-aasawa na kayo, wala na eh.
0: Mm.
1: 'Di ba? So enjoy mo yung pagiging boyfriend at girlfriend din niyo. Kasi kumbaga doon, yun yung challenge.
0: Yun yung challenge.
1: Dahil kapag kinasal na kayo, yun na yung totoong challenge.
0: Totoong challenge na diba? May responsibilidad na ka na, na kailangan diba? Mong gampanan.
1: May kalakip ka na responsibilidad okay, kailangan na gawin mo to.
0: Pero pag ano, pag boyfriend, girlfriend pa lang, ma-enjoy nyo yun.
1: Diba? Diba? Enjoy the relationship that
0: you have. Lumabas kayo.
1: Kung kumain kayo.
0: Kumain kayo.
1: Pero tanungin nyo muna kung may budget kayo.
0: Oh. Diba? Kung baktas lang.
1: Yes. Pero actually, you can enjoy.
0: Hindi, pwede naman sa ano.
1: You can enjoy naman.
0: At least, nag-enjoy kayo. O hindi naman lahat ng ano ng nagmamahalan hindi kailangan ng
1: laging may money involved.
0: May money involved.
1: Na kailangan minsan, pag lumabas kayo kailangan
0: pumunta lang kayo ng ilog doon sa dagat.
1: Diba? Sa batis masaya na.
0: Mag holding hands kayo, maglakad
1: kayo. Maligo kayo, makainom kam tubig sa
0: nakagawa na kayo ng memorable memories doon.
1: True. Diba? Yan yung pagmamahal.
0: Yes.
1: Ine-enjoy nyo kasi
0: yung mga simpleng bagay pero nagiging ano siya
1: makabuluhan.
0: Makabuluhan.
1: Tama. Yan. Kumbaga pag naligo ka sa ilog, although nakakainom kayo ng tubig galing sa ilog, but we enjoyed it. Diba?
0: Yeah,
1: we cannot discount the fact na nabibigyan ng saya yung mga simpleng bagay na ginagawa ninyo together with your loved ones.
0: Yes, I agree.
1: Ayun. O kaya ng karelasyon mo.
0: Mm-hmm.
1: So, diba, ang saya ng buhay. Life is precious and very challenging.
0: Challenging nga lang.
1: Yes.
0: Kaya kailangan kalakip mo lagi yung endurance,
1: lahat.
0: Yung perseverance, yung mga ganong mga...
1: Ang galing mo ngayon.
0: Ha?
1: Feeling ko parang ngayon galang din mas magaling. Hindi, to be honest, parang napaka-concise ng mga sinasabi mo for today's video. Alright. And sabi nga dito, Kuya Chad, kumustahin mo ulit yung mga pangarap mong natigil, makipagkwentuhan ka ulit sa mga kaibigang matagal mong iniiwasan, gawin mo yung mga bagay na nagpapasay sa'yo kahit wala na siya at matutong magsabi ng sapat na.
0: Wow.
1: Ito yung mga taong kinalimutan nila yung sarili nila. Kasi masyado silang nag-focus doon sa mahal nila. Pero bakit kasi kailangan maranasan yung ganun, no? Sabi ko nga kanina, Kuya Chad, kung nape-predict lang natin yung future natin, panigurado hindi ka masasaktan ng sobra.
0: Yan. Kasi ano naman din kasi, napakasarap din kasi na magmahal. Yun nga lang talaga, hindi lahat ng mga nagmamahal ay talagang masaya lang yung nagiging happy ending talaga sila.
1: Minsan happy sa umpisa, yung ending masakit, malungkot.
0: Susubukin ka talaga.
1: Ay.
0: Diba? So, dapat kailangan talaga pagdating sa relasyon.
1: Enjoy lang.
0: Although, yung pagmamahal, ibuhos mo yon. Kasi tama yon, ibuhos mo yung pagmamahal. Pero, dapat pagkatapos doon na magkaroon ng problema sa inyong relasyon, dapat alam mo kung paano bumangon agad. Na mas mahalaga pa rin yung buhay mo. Mas mahalaga pa rin na maging masaya ka. Kung masaktan ka man, tanggapin mo, pero bumangon ka ulit. Huwag kang titigil lang doon. Huwag kang magpapapako doon sa araw na nasaktan ka niya. Gawin mong inspirasyon 'yon. Magpatuloy ka sa buhay at 'yun ang magiging lakas mo sa susunod mo pang mga susunod pang mga taong mamahalin mo.
1: Yes. Kung yung unang pahina ng buhay mo, ng relasyon mo ay masakit, who would have thought na baka sa susunod na pahina ng buhay mo, yun yung pinakamagandang story na pwede mong isulat.
0: Yeah.
1: Diba? And we have here from Miss Tioso, walang perpektong relasyon at walang perpektong tao dahil lahat tayo ay may mga pagkukulang at kahinaan. Ngunit, kapag tunay ang pagmamahal mo sa isang tao, hindi ka susuko sa mga pagsubok at hamon na dumarating. Sa halip, gawin mo ang lahat ng makakaya mo upang mapatibay ang inyong samahan sa pamamagitan ng pag-unawa, pagtitiis sa pagtanggap at bukas na communication. Ang tunay na pagmamahal ay nag-u-joke sa atin na magtrabaho para sa relasyon, maging mas mabuting tao at ipakita ang ating malasakit araw-araw kahit na may mga pagkukulang ang bawat isa. Kasi no one is perfect. Diba? Lahat naman talaga tayo, kahit siguro yung pangalang perfecto, may mali pa rin.
0: May mali pa rin.
1: Diba? No one is perfect, even the name perfect.
0: Yeah.
1: Diba? Feeling ko lang ha.
0: Totoo yun.
1: Life is precious, pero life is beautiful. Yeah, and life is beautiful. Yeah. To be honest.
0: Actually, alam mo, ang gaganda ng mga ano, ng mga advices ng mga ano natin.
1: Yes, ganun sila kagaling. Oh. Sabi nga dito ni Aldrian, kasi hindi lahat ng nagmamahal ay masaya kasi maraming pagsubok ang dadaanan ninyo upang maging matatag kayo, pero nasa inyong dalawa kung paano ninyo i-handle ang relationship ninyo. Actually, hindi madali i-handle yung relasyon.
0: Mahirap.
1: Kasi
0: kailangan mong i-balance lahat ng ano.
1: Mahirap pero controllable. Pwede.
0: Pwede siyang makontrol. Depende lang. Minsan kasi marami ding ano, marami talagang ano, susubok sa ano, sa relasyon nyo. Kaya dapat mas maging maingat ka, lalo na sa pag-handle nun. Sa boyfriend. Minsan kasi pahabang tumatagal yung ano, yung relasyon ng magkasintahan, doon nakikilala mo pareho yung totoo niyong ugali at doon minsan nagkakaroon ng conflict sa ano, sa na, parang hindi ito yung pagkakakilala ko sa kanya dati, parang may pagbabago. Ayun.
1: Kaya binibigyan tayo ng sapat na panahon para kilalanin ang bawat isa.
0: Kaya wag padalos-dalos agad.
1: Eh. Ayan.
0: Maging ano,
1: kumbaga wag kang masyadong atat. Di ba?
0: Kilalanin mo
1: muna, bago mo subukang okay. Yung yes. Magsasabi ka na okay, handa ka na magpatali.
0: Handa ka na.
1: Diba? Handa ka na ba? Parang game show eh. No?
0: Parang naano rin ako sa ano, sa sitwasyon ni ano eh, ni Ella eh, no? Kasi alam mo 'yun, minsan lang yung taong may magmamahal na ibubuhos niya lahat tapos sasayangin mo lang. Para sa ano naman? Para sa credit naman sa ano sa kay Ella. Hindi mo deserve yung lalaki niyon na naglumoko sa iyo kasi nga
1: correct.
0: Minahal mo naman siya ng totoo.
1: Yeah, and you deserve someone better.
0: Yes.
1: 'Di ba?
0: You deserve someone better. Kaya dapat wag kang mga panghinaan. Kahit alam mo yung ano, yung mga pinagdaanan nyo, may memories kasi sa relasyon talaga parang yung ano, nag-store ka ng ano ng memories din eh. At yun ang masakit kasi parang nagkaroon ka ng pangarap, parang advanced na yung ano, yung vision mo para sa inyong dalawa, yung pinapangarap mo na pamilya parang sa kanya na dapat. Pero yun nga, dahil nga hindi talaga perpekto yung bawat relasyon, may pangyayari na hindi mo inaasahan. Maging masakit man, kailangan mong tanggapin. At yun, palakasin mo na lang yung sarili mo at humanap ka ng paraan para mas maging masaya ka pa.
1: Maraming bagay yung magpapasaya sa'yo. Yes. Hindi lang naman yung dahil mahal mo yung jowa mo, hindi yun eh. Yung totoong pagmamahal na enjoy mo lahat ng bagay sa mundo. Yung mga simpleng paglalakad sa kanto-kanto, di ba? Yung bumibili ka sa tindahan, yung mga simpleng bagay na yun. Pero, yung pumupunta ka ng mall, yes. Di ba? Na-enjoy yan eh.
0: Ikaw ba, Sixer Rocky, pwede ba akong magtanong? Yung ganong klaseng ano, if ever ikaw yung nasa ano, ano ba yung activities na gusto mong gawin para hindi siya yung ano, parang maibsan yung ano mo? Ano
1: kasi yung... ako, intrapersonal ako, pero or introvert, pero pagdating naman sa mga ganyan, like kung masasaktan ako, eh, gusto ko yung nasa labas ako. Kasi kahit papaano gumagaan yung sakit.
0: Yung lalakad-lakad ka, ganun.
1: And yung for me ha, yung mag-work naman na desisyon, kung makikipaghiwalay ka sa kanya o hindi, you really have to establish advisory board. Yun yung may column A and column B. So ititimbangin mo ngayon kung ano yung, ano ba, nag-enjoy ka ba? Or mas lamang ba yung sakit kapag magkasama ka?
0: Parang intern team mo yung talaga yung sarili.
1: And through that, doon ka magkakaroon ng idea. Okay, yes. I think ito na yung tamang panahon para bumitaw. Yeah. Kasi hindi mo na na-enjoy. Imagine if you have that advisory board, like eto sa column A, parang madalas nag-aaway kami. Sa column B naman, konti lang yung mga bagay na in-enjoy namin. Mostly lagi kaming nag-aaway. So that means, yung column B, yan yung magtuturo sa'yo to decide na pwede mo siyang iwan.
0: Ayan. Parang ano kanina, parang sa advice din ng isa sa mga ano mo, sa mga listeners natin na yung ano, yung parang pag nandun ka na sa relasyon, na napakahirap buwagin yung tiwala ng isang ano, ng partner mo. Kasi nga dapat maging maingat ka rin. Hindi lang applicable sa babae, kundi pati sa lalaki na pahalaga natin yung ano, yung nararamdaman lagi ng partner natin. Na sa bawat desisyon na gagawin natin, for example, kung gagawa tayo ng kalokohan, ano yung magiging consequence nun? Dapat isaalang-alang natin lahat na baka pwedeng makasira yun sa relasyon natin. Kaya dapat mas maging ano, magiging aware tayo sa lahat ng desisyon natin sa buhay.
1: Totoo yan. Yung magiging aware ka sa action at desisyon mo.
0: Yes.
1: Kasi yung sinasabi mong consequences at Chad, makikita mo lang yan kapag ginawa mo yung isang bagay eh, di ba? Pero kailangan pag-isipan mo na. Like halimbawa, pag nangangaliwa ka, minamata mo yung asawa mo, for sure yung consequence ay pwede kang iwan.
0: Diba? Doon magsisimula yung regret. Kaya para wala kang pagsisihan. Para wala kang pagsisihan sa uli. Dapat wag mo nang gawin. Kung alam mong pwedeng masaktan yung partner mo, di iwasan mo yun. Kaya naman talagang iwasan yung mga bagay na ano, ikaw yung may control noon, sarili mo.
1: Kasi
0: ibabalance mo lang naman yan. Pag ginawa ko to, magagalit yung ano ko, yung girlfriend ko, hindi ko to gagawin. Pag ginawa ko to, kagaya yan ng ano, pinagbawalan kang ano, mag-inom. Kasi nga, ano, meron tayong anniversary ngayon, pero andun ka pala sa mga kaibigan mo, nag-inom
1: sa barkada.
0: Hindi, nasaktan mo yung ano, parang ganun lang, hindi naman bawal siya, pero yung timing kasi hindi dapat. Kasi meron ka ring priority para sa partner mo, di ba? So, dapat lahat ng mga gagawin natin sa, lalo na kung may partner na tayo, gawin nating mag-desisyon ng tama na hindi masasaktan yung partner natin.
1: Yes, exactly. So, sabi dito, Ana, Kuya Chad, Sa mga mag-asawa, balikan ninyo yung tamis na una ninyong pag-ibig. Alalahanin kung paano kayo unang kinilig, kung paano ninyo hinintay ang bawat mensahe at bawat sandali na magkasama kayo. Sa gitna ng responsibilidad at pagod ng araw-araw, piliin ninyong mahalin ang isa't isa ng mas malalim at mas maingat. Yakapin ninyo ang isa't isa hindi lang dahil kayo ay mag-asawa, kundi dahil araw-araw ninyong pinipiling manatili. Gawing sariwang pag-ibig, parang kahapon lang kayo unang nagsabing ikaw. Diba? You know what? I thank you, Sweet Rose. Thank you from MMA. Maraming salamat sa pag-gift mo. Nagbigay sa akin ng gift. Thank you so much. Tawag dito, ito yung pinakagusto ko lagi. At ito yung inaabangan ko, aside kay Aldrian. Si Miss Yoso.
0: Ang lalim ng hugot niya. At napakaganda ng mga salita na...
1: Yes.
0: Kino-comment niya dito sa comment section natin na talagang makabuluhan lahat.
1: True. And kumbaga, he's one of my favorite, how do you call that one? Participants.
0: Yes.
1: Okay? Kasi ang galing lang. Kaya sinasabi din namin with Papa Prince na may mga magagaling na nagbibigay ng komento na minsan wala lang sapat na panahon just to comment whatever they want to say dito sa programa namin, di ba? Sa programa natin, Kuya Chad. So, yun nga, nakaka-proud na may mga listeners tayo that they can able to interact with us.
0: Yes.
1: Di ba? And totoo. Then they have their own thoughts and ideas. So, ang galing lang ng mga Radyo Bandera.
0: Parang dinadagdagan din nila yung ano natin, yung kaalaman natin sa ganitong bagay. So,
1: yes. Tinuturuan nila tayo, Kuya Chad, kasi masyado pa tayong bata.
0: Lalo na ako.
1: Masyadong bata na nakakailan na ng bata.
0: Ang sarap kasi basahin din yung mga comment nila na ganun nga. Kasi nga parang oo, 'di ba? Minsan mas malalim yung yung hugot nila kaysa sa atin.
1: Tama.
0: Kaya maraming salamat sa pagko-comment niyo, sa pag share ng thoughts ninyo dito sa nagiging problema natin sa mga natin, sa ating senders na may problema kagaya ni Ella. Malaking bagay yan at makakatulong yan para sa kanya.
1: Yes,
0: para makapag-isip siya. Diba?
1: Malaking bagay yung thoughts, opinion ng mga listeners natin.
0: Yes.
1: So sabi nga dito ni Aldrian, another one here, kaya mo naman talaga iwasan yan kasi alam mo sa sarili mo na may tao kang masasaktan bago mo saktan ng isang tao. Isipin mo muna kung sa iyo gawin yon, ano yung pakiramdam?
0: Yan. Parang ibalik mo sa sarili mo.
1: Yes. Yun yung maganda, you really have to put your shoes dun sa tao para maramdaman mo naman kung ano yung nararamdaman ng taong yun.
0: Yes.
1: So, bago mo gawin yan, lalong-lalo na sa mag-asawa, seriously speaking, Kuya Chad, sa mga mahilig mangaliwa, di ba, yung minamata nila yung mga asawa nila, kumbaga natapod, kay di man siragin susundan sa kanilang mga partner. So, lagi mong ilalagay yung sarili mo sa partner mo. What if ikaw yung lokohin ng partner mo? Is it okay? Tanggap mo ba?
0: Kaya wag laging mangaliwa ang mga kabandera.
1: Dapat kumanan lagi kang...
0: kumanan din kayo minsan. Wag laging kaliwa,
1: yes,
0: kumanan din minsan.
1: Kumanan. Pero alam mo kasi, yung kanan na yun, meaning you are on the right track.
0: Yes, yeah. You are in the right track.
1: Yes, oh? Baby.
0: Parang ang ganda nun.
1: Yeah, totoo yan.
0: Oo, totoo yan.
1: Kasi minsan dapat alam din natin na tama yung daan. Huwag tayong lumihis ng daan
0: yan.
1: Kasi delikado.
0: Delikado.
1: Dito tayo sa alam nating tama.
0: Oo. Kasi pag mali yung daanan mo, syempre mahihirapan ka.
1: Oo.
0: 'Di ba? Pag mapapalayo ka sa gusto mong patutunguhan kung lilihis ka sa tunay na daanan. So dapat doon lang kayo sa kung saan magiging masaya ka lang, walang problema, mapapasaya mo pa yung partner mo, lahat kayo magiging masaya at hindi ka na mahihirapan, walang pahirap na mangyayari kasi mas pinili mo yung maging peaceful lang yung relasyon ninyo.
1: Correct.
0: At maging masaya lang kayo lagi. Kasi pwede naman maging masaya lang kayo palagi. Nasa sayo lang talaga kung paano mo yun i-handle, kung ano yung pipiliin mo. Kasi lahat ng desisyon na gagawin natin, laging may consequences yan. Kaya dapat maging aware tayo sa lahat ng desisyon natin.
1: Tama. Ako mas karuyag ko na ito, babae, na parang pagbabawalan ka kay alam ko na ungod iton pero diri man liwat ito dapat nga sobra. So I thank you. I got you, Aldrian.
0: Oh,
1: yung partner na pinagbabawalan ka but not to the point na sinasakal ka na.
0: Mm-hmm. yung ano lang, siguro pinagbabawalan kasi pwedeng may mangyari doon, ano, 'di ba? Parang ano, yung magulang lang din.
1: Oh.
0: 'Di ba? Yung pag magulang natin, pag sa sasayawan, hindi naman bawal na ano magsasayawan. Pero pag bata ka pa, pupunta ka doon tapos mga lasing yung ano, pinagbabawalan ka ng magulang mo kasi baka mamaya may mag-away doon. Yung parang ganun, na para walang mangyari sa iyo, maging safe ka lang palagi. Same din 'yun sa ano, sa mag-asawa. Mayroon silang ano, mayroon silang iniisip na kapag pumunta ka sa lugar na yon, baka may magawa kang kasalanan, 'di ba? So, pag sa inuman, baka mag-away-away kasi nga mga lasing na. Oh, so minsan pinagbabawalan ka ng asawa mong ganun.
1: Yes.
0: Kasi gusto niyang protektahan ka lang.
1: Correct. That's a form of protection, 'di ba? Security.
0: Security.
1: Hindi yung kasi nakakainis yung mga tao, yung mga magpa-partner or yung mga taong sasabihin nila, ay naku, masyado naman akong hinihigpitan. Iba naman kasi yung paghihigpit doon sa sinasabihan ka lang because he gonna tries to protect you.
0: Yes. Gusto niya yung security kasi mayroon ka rin ano, may pamilya ka.
1: Nang SSS.
0: Pag-ibig.
1: Pag-ibig, feel health, diba?
0: Lahat ng,
1: securing your security, diba?
0: Insurance, ilagay mo pa yung insurance.
1: Nano pa yung karuyag, TIN number, diba?
0: Grabe.
1: So wag tayong masyadong nagagalit sa mga partner natin. Uh-huh. Kasi hindi lahat ng pagbabawal ay paghihigpit.
0: Yes.
1: Iniisip niya una yung kalagayan mo. Okay, yung
0: seguridad. Yung posibleng mangyari sa'yo.
1: Yes. Kasi alam mo, mas safety ka pa nga pag nandun ka kay misis mo eh. Mm-hmm. Diba? Kasi si misis ang gusto lang maging masaya ka.
0: Oo, pasasayahin ka lang niya. Papasayahin ka dyan. Parang iba yung pumasok sa isip mo.
1: Oh, wala lang.
0: Kaya parang...
1: Hindi. Ano, wait lang. Sabi nga ni Adrian, para sa akin, okay lang ako maghirap basta sa dulo masarap. Iba ka rin eh,
0: iba
1: no?
0: Iba rin to.
1: Taray lumalaban si Adrian, ha?
0: Mm-hmm. Eh, ang gaganda rin ng mga ano, binibitawang ano nito ni Adrian.
1: Adrian, eto naman kay Miss Yoso, try natin basahin kasi medyo nahihirapan ako, nag-struggle ako magbasa dahil yung arrow parang every time na ini-scroll down, tumataas. Okay? So eto, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa kilig, kundi sa pananatili matapos makita ang mga pagkukulang na hindi na itago. Ang mga katahimikang hindi na kayang, o diba sinasabi ko, pumupunta siya dun sa taas.
0: Oo nga, no?
1: Oh, so kaya yung ginagawa ko minsan, kailangan ko siyang i-copy-paste. Tapos doon natin ipipaste ano sa Word. Oo, kasi
0: sumobra
1: naman ata. To nako, feeling ko hanggang alas 6 tayo ng gabi dito ko yung chat. Wait lang ha.
0: Saglit lang kasi inaano pa kina-copy-paste pa yung comment ni ano. Miss ano ba to?
1: Miss Yoso.
0: Miss Yoso.
1: So, yun, nasabi niya ang tunay na pag-ibig ay hindi lang kilig kundi sa pananatili matapos makita ang mga pagkukulang na hindi na itago. Ang mga tahimikang hindi na kayang punuan ng lambing at ang mga araw na mas mabigat mahalin kaysa iwan. And yung pinipili mo pa rin manatili, hindi dahil perpekto ang iniibig mo, kundi dahil doon mo nauunawaan na ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, kundi isang desisyong ginagawa araw-araw.
0: Yes. Hello. Ang ganda nun.
1: Ganda talaga rin ng quotes lagi ni Miss Yosa. I really love it. I really appreciate it.
0: Yeah, I really love it.
1: Pero minsan ang babae, kaya sinasabi nila yon, ina-adjust ka nila lalo na kapag magiinom ka sa mga inuman kasi maraming tukso kaya ina-adjust ka lang nila.
0: Yeah.
1: But doesn't mean hinihigpitan ka nila. Pero 'di ba yun yung ano yung madalas na pinag-aawayan ng magpa-partner. Pag 'di ba si partner mahilig uminom. Yun kasi kumbaga
0: usually more sa karamihan pala. Karamihan ng ano, yun talaga yung nagiging ano. Kasi, syempre, walang kasiguraduhan na magiinuman kayo, malalasing ka. Syempre, minsan nga sa, lalo na kung magdadrive ka, tapos magiinom ka. Diba, pagbabawalan ka talaga, hindi ka safe sa ganun.
1: Correct. At yun yung hindi ko maintindihan, Kuya Chad. Bakit yung iba nagagalit? Alam mo ba na kapag halimbawa, okay, pinayagan ka. Let's say pinayagan ka ng misis mo. And then, yung time na uuwi ka na, tapos lasing na lasing ka. Kumbaga, halos yung way mo, yung andar ay pakiluwa kanan, parang zigzag. So ngayon, andun yung kadelikaduhan, di ba?
0: Kaya nga yung ano, kaya nga yung mga... misis, mga asawa nila, yung mga babae, pag umaalis na ganun ang lakad ng asawa nila, yung isang inano, ayaw naman pagpakahubog, ura-ura.
1: Tama. Diba?
0: Kasi natatakot sila na may mangyari sa yung masama.
1: Ayun. Yun nga yung tanong eh, ano ba yung masama sa sinasabi ng mga asawa? 'Di ba? Ang mahirap lang kasi nasanay yung ibang kalalakihan na uuwi sila na talagang sobrang lasing.
0: Sobrang lasing.
1: Because they are not satisfied kapag yung iniinom nila is just a little amount of wine. So kumbaga mabigat
0: gusto lang sa, yung wasted talaga sila.
1: Tama, Kuya Chad. So buti na lang you are not that kind of person na talagang 'di ba? Alam mo yung ganun. So nakikita ko talaga yung pagiging responsibilidad mo bilang ama or asawa. Ah! Sayang talaga, grabe siya. thank you so much. Alang daming nagbibigay ng... Ay, yeah, thank you so much, Hamilton. Thank you for the gift. So, by the way, to all the viewers out there, especially this application, yeah, once again, Rose, Sweet Rose, and Hamilton, thank you for the gift once again. And yun nga mga kabandera. So, ang enjoy lang. And ang ganda lang ng kwento with Kuya Chad kasi kumbaga you express your ideas, diba? And at we learn from the viewers as well. So yun.
0: Napakaganda din kasi ng ganitong pag-uusapan kasi marami tayong marami tayong mapagtatanto na ano ba dapat gawin o realization.
1: Correct. Mm-hmm. And kumbaga yung kwentong ito, yung programang ito ay nagbibigay din at the same time ng inspirasyon na pagkukunan mo ng idea o kaya motivation as well. So kumbaga okay, because you listen this program, now you know kung ano yung gagawin mo in a real setting, 'di ba, na okay na pag-usapan doon sa Radyo Bandera na si Papa Prince ay sumasayaw habang nagpo-programa ako. 'Di ba, yung mga tipong ganun. And uy, kabusag mo ha, in fairness.
0: Ang puti-puti niya ni Papa Prince.
1: Kaya pala may nabihag. Ah! Machismosa talaga tayo.
0: Revelation yun ah.
1: Revelation. Reveal na reveal. But by the way, buti nilang walang pangalan eh.
0: Oo, no? Hindi mo binuo yung Papa Prince.
1: Pero hanggang ngayon... hindi, hanggang ngayon single pa naman si Papa Prince.
0: Single pa naman siya.
1: Single?
0: Sige.
1: It ends with question mark.
0: As long kasi naman na hindi ka pa kinakasal, single ka pa rin.
1: So we are all singles.
0: Yes. Ay, hindi na. Kayo lang.
1: Hindi na kasi nagaching na si si Kuya Chad tuloy. Si Papa Prince. Pero bueno mga kabandera, wala ka na bang ibang sasabihin, Kuya Chad?
0: Wala na.
1: Ayun, so before tayo mag-go or mag-RTG, that means ready to go, pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors or advertisers. And hi kina Sir Agaton Mitra and sino yun, si Sir October 30 na laging nakatutok. The Vintage Vision, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, San Miguel Pale Pilsen, Best Cafe at ng Red Horse Beer, super ang chat ng tropa. Maraming salamat.
0: And maraming salamat sa mga sa mga kabandera natin. Lalo na sa mga kay shoutout dito kay Adrian Barya at saka
1: si
0: Miss
1: Misyoso.
0: Misyoso. Maraming salamat sa mga sa diba? Mga naibigay niyong mga komento. True. Malaking bagay po 'yun para sa amin.
1: Tama. Mm-hmm. Kahit wala kaming pera, well malaking bagay 'yan para sa amin. Na-appreciate namin 'yan.
0: Na-appreciate namin 'yan.
1: Oo. So it's not about the money, kundi it's about the price tag.
0: Money.
1: It's about money. But by the way, sa mag-RTG na po kami ni Kuya Chad. Once again, this has been your DJ, the Sexy is Not His DJ, Sexy Rocky.
0: At ito naman si Kuya Chad na bihira niyo mapakinggan, pero tatatak sa inyong radyo bilang iyong kaibigan.
1: Only here on 88.1, Radyo Bandera Katarman. Basta radyo.
0: Ibandera mo.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

88.1 Radio Bandera Katarman.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Jay Jansky.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
0: Radyo Bandera Katarman.

0: Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: The Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
2: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Mr. Rajo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Alisa, give me the bass line. Another reggae flavor.

0: Hey.
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.

0: 88.1.
1: Presko, sumusikap sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music?

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
1: J-Mar, Todo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 00230 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe.
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Maraming salamat sa patuloy support at pagmama sa reggae music. Stay safe, stay cool, stay happy! Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao, and of course sa mga kaibigan natin na sa labas naman sa... Maraming salamat sa patuloy support. God bless!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Okay na.
1: Good job. Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera Katarman.

0: música, pinag-isa, ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
21: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: kumusta kayo guys? On the spot tong program natin ngayon ha.
1: No preparation.
0: Yes, so, no preparation. Hindi sobrang, drawing to ngayon.
1: Sobrang nakakanganga.
2: Kasi, pero walang pressure. May pressure ba?
0: May pressure, Kuya Chad. Kasi ikaw yung mastermind dito ngayon.
1: Sino yung promoter, ano, Bloom?
0: Si Kuya Chad eh.
2: Hindi.
0: Kasi na-excite siya ngayong gabi. Kasi anong meron, Kuya Chad?
1: Yes, tama. Anong meron ngayon?
2: Wala naman. Para, alam mo yun, kasi marami ng mga kabandera natin na sumusubaybay ng Love and Retro. Tapos, kasi nga naging busy nga si manager. Siguro pagkakataon ngayong gabi, tatlo tayo na nag-program para sa Love at Retro. Yun, para naman mapagbigyan natin yung mga listeners natin kasi inaabangan nila ito.
0: So anong meron tonight, Kuya Chad? Anong special tonight? How about you, Siraki?
1: Well, wala lang masaya kasi ito yung first time na kung saan na-meet ko din personally si DJ Bloom.
0: At saka ito rin yung first time na nakita kita ngayon.
1: O, diba? Face reveal. Pero...
0: Face reveal si Siraki.
1: Face reveal pero naka-face mask pa rin. At least, reveal.
2: Pero dapat binuo mo na rin, tinanggal mo na rin yan.
1: O, ito na.
0: Mysterious person nga kasi si Siraki.
2: Yes. Ayan mga kabandera, nag-face reveal na siya, no? Si Rocky.
0: Oh, pero hindi totally na-reveal siya ngayon. Oh.
1: Diba? At least, kahit pa paano. By the way, batiin natin lahat ng mga kabandera na nakatutok for today's video. Yes. Lalong-lalo na yung mga taga Barangay de la Quet. Ayan, shout out to sa inyo. Sa doon sa Murunpuron or sa Barangay Tamburusan. Kay Manag Gloria Tesoro, hello, good afternoon. And Rachel Alcera and Canotor Ignacio as well. Hello po.
0: Yes, hello din sa aming manager kay Sir Kenji. Good evening po sa inyo. Yes, sa mga nandiyan sa night market. Yan.
2: Tangkiligin niyo po ang tanginasal.
0: Yes, yung tanginasal ang mura na masarap pa.
1: Ay, I agree. As in, super duper ang sarap.
0: Masarap.
2: Isa ako sa mga pinaka-excited nang nag-open yung night market kasi bumalik yung tanginasal.
1: At saka mas madaming tao eh, no?
2: Yes, ang daming tao.
0: Actually, we were there kanina, di ba?
1: Tama. And, nag-expect ako na baka sabi ko kakain doon si Bloom. Pero yun nga kasi, di ba?
0: Hindi ako kasi makisocialize.
2: Pero at saka ano na rin, kasi bitin na rin din yung oras kasi nga magpo-program na tayo ngayong gabi.
0: Oo, Kuya Chad. Di ba?
2: So, kailangan natin bumalik agad dito sa station.
1: Oo. Pero ito, ano ba yung pag-uusapan talaga natin?
2: Ito, may naisip ako kasi yung... Ano ba ito? Yung gabi na bakit gising ka pa? Mga... Kasi maraming sa panahon natin ngayon, mas marami yung gising sa mga ganitong oras na parang ang busy-busy nila, ang dami nilang ibang ginagawa sa ganitong oras. Kasi sa panahon natin dati, yung sa amin, kasi patatanda na kami.
0: Ilang taon ka na,
2: Rachel? Hindi, maagang matulog kasi dati. Di ba, compared sa ngayon, mas maagang matulog yung mga tao dati compared sa ngayon. So, curiosity ko, ano ba mga ginagawa ng mga kabandera natin, ng mga tao ngayon, sa mga ganitong oras?
0: Anong naisipin niyo kahapon? Gising ka pa? Ano yun?
2: Gabi na, bakit gising ka pa? Ano yung mga rason ng ano?
0: Actually, curious ako sa title niya yun. Gabi na, bakit gising ka pa? Yung iba kasi ngayon, nag-aaral eh. Yung iba, nasa night market.
2: Yes.
0: Yes, kasi, alam mo yung opening night market?
2: Nung
0: Monday?
1: 25.
2: Yes.
0: Nakadto ko.
1: Yes, and we covered because we're the
2: party. Official na.
0: Medyo bandera katarman. Sana all.
1: Diba, nakakataba ng puso. Nakaka-proud. Tama yan, DJ.
0: Oo, nakaka-proud din sa'yo si Siraki.
1: Na hindi nakikita yung mukha.
0: Nakaka-proud din ako sa'yo.
2: Oo. So, minsan lang sana ito mangyari na, na nagpapakita si Siraki sa camera. May face mask pa.
1: diba? Tapos black face mask pa yan.
2: Oh, black face mask pa. Parang naalala ko yung COVID dati.
1: Oo nga yun. Baka mamaya.
0: It's been a long time. Yes. Diba? Ilang years na bang lumipas?
1: Di ko na.
2: Mga 5 years.
1: 2019 ba yun?
2: Di. 4 years. Kasi 2022, doon na mas bumaba na. Nag-ano na sila.
1: Parang unti-unti nang bumaba.
0: Wala nang lockdown. Wala nang
2: lockdown. Okay. Pero so far, meron pang COVID nun. Pero 2022, wala na. Hindi na siya ganun kahigpit. Kasi nga, kunti na lang yung ano.
0: Speaking of COVID, may naalala ko ngayon. Iko-connect natin dyan sa gabi na, bakit gising ka pa? Because Go. Nung time na yon, kasi di ba may curfew, ano yun, parang bawal lumabas.
2: Bawal lumabas.
0: Oo, so, yung mga tao nun, nasa bahay lang. Mm. So, during that time, compare natin today, so, merong difference. Kasi nung mga time na yon, kasi since lockdown, di ba, bawal lumabas, mga 9 or 10 nasa bahay. Mm. So, anong ginagawa nila nung panahon na yon, gabi na, bakit? Kayo, anong experience niyo before, during COVID?
1: Hindi, kasi ako naman DJ Bloom, sanay talaga ako sa bahay.
0: Ah, introvert ka?
1: Oo. Oh,
0: okay. First time introvert. Okay.
1: Diba? At saka aside from that, parang ano lang, wala lang, wala. Wala akong masyadong matandaan kasi sa kadilaan ng sanay ako sa bahay. Pero dun ko rin na-realize na lumalabas yung talento ng mga Pinoy. During the COVID.
0: COVID.
1: Oo, diba? Yes, lalong-lalo na yung lalong magaling sa painting.
0: Yes. At saka during COVID-19, pandemic yun, diba? Nauso yung mga naging vlogger. Marami
1: exactly. Diyan nagsimula na makilala yung mga content creators natin.
0: Yes.
2: Kasi halos lahat din ng ano, parang na yung mga, ano ba yun, yung Zoom na lahat. Kahit yung may mga meeting, Zoom na lang.
1: Diyan din nag-umpisa yan.
2: Kaya parang nagkaroon tuloy ng ano, ng tumakbo yung utak talaga ng mga tao na nakaka-isolate lang, hindi nakakalabas. Na, uy, ganito pala para umingkam kahit nasa bahay lang tayo.
0: Yes.
2: Marami silang nagawa.
0: Yung mga VA, virtual assistant.
1: Assistant.
0: Diba?
2: And until this day, na-adapt na. Tuloy-tuloy na siya.
0: Yes. I agree with you. Diba ang lalim ng pinag-uusapan natin ngayon? Gabi na bakit gising ka pa? Tapos naalala na yung COVID.
1: Yes.
0: Pero way back then, how about kayo? May na-learn ba kayo during COVID-19 pandemic? May mga realizations ba kayo?
2: Ako ano, kasi nagtrabaho ako dati sa ano, sa RHU. Encoder ako ng ano ng ano ba 'yan, yung sa PhilHealth, ganun. Part ako ng RHU para sa ano sa nag-assist kami ng mga COVID patient, ganun. Tapos papil-papil yung mga report.
0: Even
2: kasi,
0: gabi?
2: Oo,
0: kahit gabi?
2: Sinasubmit ko. Kasi nga, lagi akong kwa-quarantine kasi lagi akong nagiging close contact ng mga nurse.
1: Oo,
2: pinapagalitan ako ng doc dati kasi sabi, but ano ka na naman? Close contact ka na naman. Kasi pag na-close contact ka, kasali ka sa, ano, i-isolate. Kasi nga, iti-test ka muna ng COVID kung magpa-positive ka. Kaya, yung trabaho ko, tambak na yung mga papel ko dati. Dinadala ko na lang doon, ina-isolate ako sa isang school. Ako lang mag-isa doon.
1: Ala?
2: Dinala na lang yung printer, laptop.
1: Para doon ka na magtrabaho.
2: Mga papel.
0: Until night, ilang days?
2: Oo.
0: 1 week?
2: Hindi, ano yun? 11 days lahat yun na andun ako, mag-isa lang ako.
0: So speaking of 11 days na andun ka na ng quarantine, pag gabi na, ba't gising ka pa? Anong iniisip mo nandun during that time?
1: Tama.
0: Yes, I wanna know.
2: Kasi yun nga, yung ginagawa kong na mabisi ako, na, yung mga papel ko, tinatrabaho ko na doon yung sa mga patients ng ano ng mga COVID patients namin, yung mga ini-encode ko na sila lahat para ano, para mabisi ako kasi parang nakakatakot na mag-isa lang ako lalo pag gabi.
0: Yes.
2: Naranasan ko nag-brown out tapos parang sabi ko ang lawak-lawak ng school tapos mag-isa lang ako. Medyo nakakatakot yung ano. Oo. Tapos minsan nag-exercise ako habang nandoon.
0: So hindi ka na bored?
2: Ayokong ma-bored kasi nga parang ano ba tawag dito, yung parang sa waray na ano nariringa ka kasi wala kang gagawin, parang ang pangit. So ginagawa ko, nag-exercise
1: ka, sanay kung ano sa walang ginagawa Kuya Chad.
0: Pero very different ka, no? Buti kanya yung mindset mo during pandemic kasi yung iba gusto ko lang yung open up during pandemic. Nag-start din doon yung mental health ng ibang tao. Yung iba
1: naka-experience
0: yes. ng anxiety
1: Correct.
0: Because of that COVID-19 pandemic. Kasi, syempre, isolate ka, diba? So, malayo ka sa mahal mo sa buhay, sa pamilya mo. So, yung iba, may mga cases din noon nga. Yung iba lang, you know, if you know what I mean, diba? Kasi, sabi nila yung iba, mamababa yung EQ. Speaking of EQ, are you aware of EQ sa Siraki?
1: Oh, yeah.
0: Yes. So may mga tao kasi that we need to, you know, we need to understand.
2: Ano yung EQ? So,
0: emotional
2: large
0: code.
2: Oh.
1: Ang taba ng utak mo doon. Pwede yun, DJ.
2: Sample lang isa.
0: Emotional quotient. During yes. COVID-19 pandemic, hindi naman lahat ng tao pare-parehas na emotional quotient. Yung iba mabababa. So that's why yung iba, since during pandemic, hindi nila makaya yung, you know, ang baga pa, ankamingaw, kaharayon
2: yes,
0: sa pamilya. Totoo yun.
2: Kahit nga dati, nang hinahandle namin yung, ano, yung pag-accept ng mga dumadating na, ano, na, pare, galing Maynila. Siyempre, matik yun. Dadaan muna yan sa, ano, sa RHU para i-test muna lahat, i-isolate muna yan.
1: At ikaw ang pa, hirap.
2: Oo,
1: very tough.
2: Oo, hihintayin mo muna. Hihintayin mo muna yung result. Oo, bago maano. So, tagal. Kaya yung iba parang nagagalit kasi nga yung sa proseso hindi sanay sa ganun.
1: Diba kasi may mga papers pa
2: yes,
1: na kailangan na si kasuhin.
2: Totoo yan. Tapos yung iba naman naiintindihan nila. Yung iba naman hindi. Iba-iba yung ano nila. Iba-iba yung reaction nila sa ano sa sitwasyon dati.
0: Anyway, medyo na rin ang usapan na.
2: Oo.
0: I think it's about time for us muna to play a song.
1: Mm-hmm.
0: Here's our first song here. Ay, hindi. Pangalawa na to. Entitled, If We Fall in Love by Yeng Constantino. Stay tuned only here at 88.1. Radyo Bandera, Katarman Together with your official Konya Girl and Sweetheart on your radio together. Kasama si...
1: Sexo Rocky, the sexiest and hottest DJ.
2: At si Kuya Chad, nabihiro niyo mapakinggan pero tatatak sa inyong radyo bilang iyong kaibigan.
0: Once again, yung song, If We Fall in Love by Yeng Constantino. Stay tuned only here at 88.1. Radyo Bandera, Katarman.

0: Philippine Standard Time, 58 minutes down to hour of 9 in the evening. And that time check is brought to us by St. Magella Boarding Home, Balay, Paanahan. Located barangay Magsaysay, Katarman, Northern Samar. And you're still listening here at 88.1 Radyo Bandera, Katarman. And welcome back to our program, Love and Retro. From 8 to 10 in the evening, from Monday to Friday. Mm-hmm. And of course, it's me, your DJ Bloom, your official Kanye girl and a sweetheart on your radio together with...
1: Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ.
2: And Kuya Chad, na bihira niyo mapakinggan pero tatataksan yung radyo bilang iyong kaibigan.
0: Yun, may taglay na siya.
1: Di ba, tay? Sana all talaga.
0: Yes.
1: So, halos okay. Ilang oras pa ba? Meron pa ba ng ilang minuto? Or?
0: Until 10:30 ba tayo or until 10 lang? Kayo?
1: Hindi, ano, Kuya Chad. Ano
0: sa'yo? Ano sa'yo, Kuya Chad? Hanggang kasi kayo master
3: ba? Basta yung ano, yung natatapos yung ano natin.
1: 11. Pag okay na, pag feel natin na parang okay na, sige.
0: Gabi na, bakit gising ka pa?
1: Ayun. Pero ano, DJ Bloom, batin muna natin yung yes. mga viewers natin. So, hi kay, paano to? Ate Suday?
3: Mm-hmm. Yeah.
1: Hello po, shoutout to. And sa lahat ng staff ng Tanginasal, ayun. Hello po. Sa mga andyan ngayon sa ano, night market, ayan, happy, happy listening. And of course, hi kay Kenj, kay Isang Sigera. Ayun, good evening.
2: Pinsan ko yan, pinsan ko yan si Isang Sigera. Andun siya sa Maynila ngayon.
1: Ah, okay.
2: Sa Quezon City, sa Barangay Pansol, Kaingin 1. Yeah.
0: Yes. Anyway,
2: shout out sa pamilya niya, sa Biado family pala. Yeah.
0: Yes. Good evening po sa inyong lahat. Anyway, sa mga avid listeners ng Radyo Bandera Katarman 88.1, good evening po sa inyong lahat. Mm-hmm. Meron pang shout out coming from Ate Suday.
2: Shout yan naman, out. Ano ko yan?
0: Cousin mo
1: rin.
2: Bayaw ko yan.
0: Sister-in-law?
2: Oo, sister-in-law.
0: Tama na ba,
2: sister-in-law?
1: Yes. Sister-in-law.
2: Seryoso? Yeah, dyan siya ngayon sa Dalakit.
1: Ay, hello po yeah. sa mga taga-barangay Dalakit.
0: Yes po, hello po sa inyong lahat dyan. Shout out daw sa mga DJ niya. Dawafu? Dawafu nga. I think gwapa nga, gwapo to.
2: Yan.
0: Kung tayo
2: gwapa.
0: Na lang, okay.
3: Parang inan na lang niya.
0: Yes.
3: Inaurahan.
0: Oo, sabi niya,
2: inauran.
1: parang iba yung inauran eh.
0: Iba talaga yung millennials ngayon.
2: Oh. Oh, sabi niya dito, sa ganun, eh.
0: Yes. Sabi niya dito, punta ko no, mayroon siya matutunan. Ano to, mga kaupayan niya na ang gabi.
1: Ay nako, parang na-pressure tayo.
0: Ano
1: bang
0: topic
1: DJ
0: natin
1: Bloom?
0: Tonight? Yung gabi na, bakit gising ka pa?
1: Siguro yun, actually may matututunan ka naman.
2: Hindi kasi...
1: Lalo na yung napag-usapan namin about the COVID, yung realization.
0: Yes, ate. Kung if ever kanina na nakaabot ka sa aming first stretch ng program namin, we talk about the COVID-19 pandemic kasi kinonect namin dun yung topic na gabi na, bakit gising ka pa? Kasi way back COVID-19 pandemic, maraming mga tao before na late na natutulog, di ba?
2: Bawal tapos, na din lumabas.
0: Yes, kaya during pandemic rin, marami naka-discover ng pag-vlog.
1: Tama.
0: Marami naging vlogger, di ba?
1: Nagbigay din ng opportunity kahit papaano.
0: Yes. Yung iba naging virtual assistant, even until now, naging PE sila. Kaya ngayon, iba ayaw na lang mag-apply sa, you know, sa government. Diba?
2: Kahit ngayon, may nakikilala kong mga nurse na hindi na sila pumapasok sa, ano, sa ospital.
0: Work from home na lang ganun.
2: Work from home. Yes. Yung nag-ano lang sila, nagbibigay sila ng nagpe-prescribe sila ng mga gamot. Mm-hmm. May kilala kong gano'n na online na lang, through online.
1: Ay, yes. Sa bagay, no, kasi yes. DJ Bloom, nauso na rin yung free consultation online.
0: Yes.
2: Hindi na sila nag-ano. Okay. Yun. Na parang ang laking bagay din yung ano yung nangyari din sa COVID-19. Pero sana hindi na mangyari yun ulit.
1: At saka yung parang ang pinakamaganda sa work from home kasi di ba free. Kumbaga, hindi ka matataranta yes. para magabol ng oras.
0: Yes, hawak mo oras.
1: Hawak mo yung
0: yes.
1: ano, oras mo. So yun yung kagandahan.
2: Lalo na kung ano, kung housewife ka, yung meron kang anak na binabantayan sa bahay tapos pwede kang makapagtrabaho kahit nandun ka lang sa bahay.
1: Diba? Pero sabi nilang pinakamahirap daw ngayon yung mag-work from home ka pero security guard. Diba? Alam nyo, nakita nyo yun sa ay, ano? Then, sa parang Facebook ba yung DJ?
2: Yeah, no, ako rin, sa Facebook ko rin yun.
1: Diba? Sabi niyang ganun, mag-work from home daw siya.
0: Tapos?
1: Sana, boss, pwede ba ako mag-work from home? Pero nalaman ko na yung nag-request na mag-work from home ay isang security guard. Eh, di ba?
2: Paano mo yung babantayin?
1: Eh, paano mo? Sabagay, CCTV na lang ano, no, DJ Blue.
2: Pwede rin, no? CCTV. Paano kung nananakawan ang layo-layo mo?
1: Kasi work from home. Sige, mamaya pupunta ko dyan sa 2 hours yung biyahe.
2: Hey, meron naman kasing ano, yung CCTV ano? Na may audio siya. Pag meron, nakikita ko kayo.
1: Pero yung mahirap nun, kung paano kung, di ba, he is still something na. Oh,
0: umakit,
1: okay.
0: Umakit na, no?
2: Oh, ay, yan. Oh. Sabihin ng magnanakaw, wala akong pakialam. Wala ka dito.
1: Sinira yung CCTV, ganun.
2: Ayos
0: work
2: din.
0: From home.
2: Work diba, from home ka, no?
0: Hindi ko kayo napanood.
1: Meron. Pero meron. Parang medyo matagal na. But by the way, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programang ito, ayan, kasama ko nga rin si, ano, si DJ Bloom, si Kuya Chad. And you can share also, ano ba yung, may natutunan din ba kayo during the pandemic?
0: Yes.
1: At nakatulong din ba ito?
2: Yung mga kabandera natin na nakikinig ngayon, magbigay kayo ng thoughts kung ano ba yung ano, pinagkakabalan nyo sa mga ganitong oras. Sa, di ba, bakit gising ka pa sa ganitong oras? Yung iba minsan, gising pa sila kasi nasaktan sila, umiiyak pa, diba? Nakikinig ng mga music, di ba? Yung iba naman, nanonood ng K-drama, daming puyat sa K-drama eh.
1: Kaya nagiging mag-drama yung
2: yes, oh, depende tapos, kung ano yung ano mo. Yung iba naman gumagawa ng ano.
0: Ng ano.
2: Itawid mo yan. Gumagawa ng ano
0: project,
2: po yung...
0: Project, ano?
2: Oh, project, project kasi is
0: dati. Project, good for 9 months.
1: Exact
0: ganun
1: word,
0: yan.
1: Project.
2: Gumagawa ng ano. Kayo naman, di ba iniisip nyo eh?
0: Pero anyway, gusto kong batiin yung mga college law students sa University of Western Philippines.
1: Ay, hello po.
0: Oo, yung mga nag-aaral dyan, yung gusto maging abogado, abogada.
2: Yun sila yung malamang na ano, laging ganitong gising talaga kasi kailangan nilang mag-aral. Oo.
0: Gabi na, bakit gising ka pa? Kasi po nag-aaral ako.
1: Ang sisipan.
0: Yes, tapos... Meron silang Best Coffee Green, di ba?
1: Ay!
0: Love
1: it. Ang
0: diba? Kaya gising na gising. Tsaka yung mga memory nila, ang talas-talas.
2: At saka iwas palpitation yung
0: yes.
2: Ano.
0: Yes. Oh, ang galing yung iwas.
1: Dahil dyan, mai-increasean ka ng galit. Hindi sa lapin, hindi ano, no? Asweldo ng galit. Yeah. Hindi, pero ang galing mo dun sa part na yun.
0: Yes, ang galing mo. Galing mo yun, Chan.
1: 5 points.
2: 5 points. Ah, sige, iskuran niyo lang ako. Diba? Parang naglaro tayo ng basketball.
0: Anyway, comment from Jin Espinosan Bagulobar. Pa-shoutout po, watching from Florida, Blanca, Pampanga. Hello po, good evening po. Wow, umaabot na ng Pampanga City. Pampanga.
2: Florida pa, Florida.
1: Diba? Imagine, di pa tayo kumain yan.
0: Actually, may Mexico din.
2: Because yes,
0: I was there last year.
1: Ah, okay.
2: Pero, ang galing din ng Pampanga, no? Kasi parang dumaan din ako dati doon sa ano, sa pumunta kami ng ano, sinundo namin yung tito ko na galing sa ibang bansa. Ano
1: yes,
2: ba yan?
1: Yung...
2: Hindi, kasi mayroon silang ano doon, dinaanan kami na halos parang Korean place siya. Na parang lahat ng ano doon, lahat ng ano may mga stores, tapos yung way, even billboard nila, mga Korean language ng ano. Sabi ko, Korean ba to dito? Eh, parang may ganun silang lugar doon.
0: Malapit sa SM Pampanga ba yun? Hindi.
2: Siguro, hindi ko alam. Kasi basta dinadaan siya papuntang airport.
0: Anyway, I wanna say hi sa ating mga bisita dito sa radio station.
1: Yeah, mga artist.
0: Yes.
1: Hello po.
0: Mga good-looking men. Yes. Hello po. Good
2: kami
0: sa
2: from Gamay
0: lahat.
2: Yan. Kami from Gamay.
0: All here from Gamay, Northern Samar.
1: Tapos bigla tayong nanahimik.
2: Biglang tigil eh, no?
1: What's wrong? Diba?
0: Kasi medyo gapo daw eh, yung mga bisita natin tonight.
1: Na-starstruck.
0: Sexy Ryan, na-starstruck daw.
2: Parang gusto mo lang tanggalin yung face mask mo
1: ay,
2: tuloy.
1: Ay, hindi pa rin. Kahit anong mangyari, hindi pa rin.
2: Hindi talaga. Mahirap mapilit.
0: Hindi yan kasi signature po. Signature niya yan eh. Okay. Ay, gusto ko ang gayahin pero parang siya lang talagang matanging.
1: Hindi, may plano, sasapawan sa, may plano si eh. Bloom pero baka hindi pa ngayon. No?
2: Pwede. Pwede pero wag na lang sana.
1: At saka, diba, at least, kumbaga, okay naman at maganda yung face card ni DJ Bloom.
2: Kaya, bakit yung face card mo?
1: ibang card kasi to.
0: Mysterious person kasi si Sexy
1: Ryan. Yes.
0: Kakaiba yung beauty niya, you know? Oh. Sa exotic Tama na ba? Exotic. O tama na ba yung sinabi ko? Exotic yung beauty niya. So, kailangan yung pakaingatan yan.
1: Yes, tama. But by the way, sa lahat ng mga nakikinig pa rin sa mga oras na to, so, lalong-lalo na yung mga kumakain at hindi pa kumakain kagaya namin. Yes. So, nakakaramdam rin kami ng gutom ngayon. Kaya naman, baka may paano dyan.
2: may patap gas.
1: Oo. Kukunin namin yung pagkakataong manghingi. Hindi, joke lang. Enjoy the meal, ayun, sa mga kumakain, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, yung mga nagtatambay na kami yung ginagawang background. Maraming salamat.
0: Yes, thank you for listening at 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Anyway, it's already 10:08 on the clock and it's about time for us now to play another music entitled More Than Words. Check this out and stay tuned only here at 88.1 Radyo Bandera Katarman with your official Kanye girl and sweetheart on your radio. It's me, your DJ Bloom.
1: Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ.
2: And Kuya Chad, na bihira niyo mapakinggan pero tatatak sa inyo radyo bilang iyong kaibigan.
0: Once again, here's a song entitled More Than Words. Check this out.

0: back to our program, Love and Retro, together with your official Kanye girl and sweetheart in your radio. It's me, your DJ Bloom.
1: Yes, Sexeraki, the sexiest and hottest DJ.
2: And Kuya Chat, abihira niyo mapakinggan, pero tatatak sa inyong radio bilang inyong kaibigan.
0: Alright, malapit na po kami magpaalam sa inyong mga radio. So, I think it's about time to say bye-bye.
1: Goodbye.
0: Na ba?
2: Yes.
1: Ano magbabakay na?
2: Good night, everyone.
0: Ang bilis kasi nito.
1: Pero sana, no?
2: Hindi, sa susunod, mabibigyan namin kayo ng mas maganda pang ano. Mga...
0: Ah, masusundan pa to, Kuya
2: Chan. Oo, marami pang ano susunod
1: dyan.
2: Ano ka ngayon,
1: dyan? DJ Bloom? Meron pa. Akala mo, wala na eh, no?
0: Grabe yung setup mo sa akin tonight, ha? Iba.
2: Ibang surprise. Pero napakaganda na naman, di ba?
0: Oo, iba talaga ba sa on the spot?
2: Nag-enjoy ka naman, di ba? Nakikita ko talaga sa ano mo, sa aura mo.
0: Kakaiba ka talaga mang setup, Yetcher.
1: Ramdam ko rin kanina, sabi ko parang gusto ni DJ Bloom. 50-50 nga lang. 50. Diba? Parang gusto na parang pilit.
2: Parang gusto na parang hindi.
1: Oo, ganun.
0: Grabe yung mga trip sa akin tonight. Pero anyway, nag-enjoy talaga ako sa topic natin. Gabi na, bakit gising ka pa?
1: Diba? Pero ang saya lang din, ako natutuwa ako. It's my pleasure na kahit papano ay nakasama personally ang nag-isang DJ Bloom ng Radyo Bandera.
0: Yes!
2: At saka, ang sarap niya pakinggan.
0: I'm so grateful nakasama ko on board yung nag-iisang sexy Rocky.
2: Yes.
1: At syempre, kay Kuya Chad.
0: Na yes, rin. Kuya Chad rin kasi grabe siya mag-convince sa akin.
2: ako lang ang taga-convince.
0: Yes, ay! May sumingit sa atin eh.
1: Ayun na, wala na. Wala si Papa na. Prince.
0: Pero anyway, tayo kay Kuya Chan. Kasi talaga message niya ako eh. Bloom,
1: iyon, diba?
0: Problem kit niya yan ha?
1: Oh, may di walang nagawa.
0: Pero I found out, may person behind that pala eh.
1: Oh. Ay!
0: Kaya
2: Sino yung person behind that?
1: Secret!
2: Stretch kaya natin yung program na to. Pag-usapan natin yung behind
1: wala,
2: that.
1: Wala, wala.
0: Gabi niya, bakit gising ka pa?
1: So, it's time to, ano na siguro, matulog yung iba't mag-rest.
0: It's about time to say goodbye.
2: Hello, good night, everyone. Maraming salamat sa patuloy na pag-antabay at sa supportan niya palagi.
1: Once again, this has been your DJ, Sexeraki.
0: And your official Kanye girl and sweetheart on your radio. This has been your DJ, Bloom.
2: And Kuya Chad, syempre. Ang inyong DJing, bihira niyo mapakinggan, pero tatatak sa inyong radyo bilang iyong kaibigan.
0: So to everyone, thank you for listening here at 88.1 Radyo Bandera, Katarman Station. And here's our last song entitled, God Give Me You.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman!
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Gutom ka na ba pero sawa ka na sa paulit-ulit na ulam? Gusto mo ba ng malasa, malutong at talagang nakakabusog? Punta na sa TY. Gutom ka na ba pero sawa ka na sa paulit-ulit na ulam? Gusto mo ba ng malasa, malutong at talagang nakakabusog? Punta na sa TY and Chou Fried Corner Hong Kong Style, ang tambayan na mamahilig sa crispy at masasarap na pagkain. Tikman ang kanilang crispy pork kari-kari, crispy pork sinigang, crispy lechon kawali, at kung pang merienda o pulutan naman ang hanap mo, hindi ka bibiguin dahil available sa kanila ang crispy pork sisig burger, pork sisig solo, pork sisig barkada. Mga kabarkada, crispy na, Hong Kong style pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin na ang TY and Chou Fried Corner Hong Kong Style sa Barangay Central, Gamay, Northern Samar.

0: Spring Fresh Purified Drinking Water? Namimiling ka ba hinlimpyo, presko, ngansif nga erignon nga tubig? Ayaw na kabarata kay aadi na ang masasarigan hampugus nga pamilya. Spring Fresh Purified Drinking Water?
1: Anira tubig in inagi ha 28 stages nga purification process.
0: Antes iniimnon, agad masiguro nga limpyo, presko, nga ligtas para ha iyo pamilya. Spring Fresh Purified Drinking Water. Prisco, malimpyo. Safe nga erimnon, adlaw-adlaw.
1: Makikita sa National Highway, Barangay Kagamutan, Tulsur, Gamay, Northern Samar.
0: Unin managed by Ernesto ngan Rita Francisco. Para sa mga order, tumawag o mag-text sa 0905-701-3284, 0949-327-9919.
1: Ayaw pag-alang, pilia ang kalidad ngan masasarigan nga tubig.
0: Spring Fresh Purified Drinking Water.
1: Spring Fresh Purified Drinking Water. Prisco, limpyo, ngan safe nga erimnon, hambugus nga pamilya.
0: Spring Fresh Purified Drinking Water.
2: Oy pare, karoyang mo mag-relax ngan mag-enjoy?
3: Oh pare,

0: Hoy pare, karuyang mo mag-relax ngan mag-enjoy?
1: Oh pare, ikaw ngayan. Oo, oh, ugat, karuyang ko mag-relax ngan mag-enjoy. Tamang-tama nim datong kay waragod ang inihimo sa balay.
0: Iton man na nakaruyag sa impare, kay permi ka, G. Sige, tara kita sa bilyaran.
1: Bilyaran? May bilyaran dito sa gamay?
0: Oo, pare. An armor blade billiards. Giupay kay haluag ng prisko. Kantama, habang natambay ka, pwede ka mag-scroll-scroll sa Facebook o makipag-chat sa imo jowa.
1: Aw, tara, pare. Mao nga yan ito nanak na babalitaan dito sa gamay nga. Permi ko no, damon tao. Kay maupay may ngayon na nirapisto nga nan iraservisyo.
0: Oo, pare. Wala ka good pagsala. Salit ikaw nga namamatay yan na sa radyo. Boring ka? Pagade sa Armor Blade Billiards. Located at Sitio Cambalios, Barangay Baybay, Gamay, Northern Samar. Hara nila sa basketball court.
2: Paibaro sa mga miyembro konsumidores na may aktibo na account sa Northern Samar Electric Cooperative.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte! Gising Norte!

Kabandera. Oras atin po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping ora palpitation yung Dermas Lom sa iyo, Sorok-Sorok. Papapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy din sa Bungto, San Katarman. Yeah!

0: Tay Radio Gamay, the best ka dito. Hello, good morning sa mga taga Segundo Distrito, especially sa mga listeners ng Sky Radio Gamay. Magandang morning!
1: Good morning!
0: And of course, live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Hanapin lamang Radyo Bandera Katarman. Sa ating radio application, download lang ang MyTuner o kaya Radio Philippines at hanapin ang Radyo Bandera Katarman. At sa Sky Radio Gamay, download nyo lang ang radio application na Radio Box, mga kabarkada. And of course, hanapin nyo doon ang Sky Radio Gamay, ha? Kailangan nakagamay. Hello po, napapakinggan ho tayo ngayon live na live sa 97.1 Sky Radio Gamay, the best ka dito. Nakahook yung program natin dyan sa Segundo Distrito. Especially dyan, yung mga naabot natin mahiwagang signal dyan sa Artiches Turn Samar, San Policarpo. Yan yung mga nasasakupan ng signal ng Sky Radio Gamay. Of course, sa mga tagalas nabas, katubig, magandang morning ho sa inyong lahat. Magbukas na kayo ng mga radyo dyan. Tune in nyo sa 97.1 Sky Radio. Napapakinggan nyo ang programang Gising Norte mula dito sa Radyo Bandera Katarman, 88.1. Of course, sa mga nakatutok sa atin sa kani-kanilang mga radyo ngayon dito po sa bayan ng Katarman. Magandang morning, mga kabandera. Naway, maganda ang umaga ninyo. Kasi yung iba hindi maganda. O pinipilit lang na maging maganda kahit hindi naman talaga, di ba? Magandang morning sa ating 16,000 viewers ngayong umagang ito. At sa ating... nakikinig sa ating radio application. Magandang morning ho sa inyong lahat. Batiin po natin itong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Si Christian Galaw, sabi niya good morning. Hello, good morning din Idol. Wala naman kay Rose Tinidero. Good morning po Idol. Lahat na lang Idol lang. And of course, mula kay Pidong. Good morning Papa. Parang si ito, listeners from Las Navas, Northern Samar. Oo. Nakikinig to sa pamamagitan ng ating sa ating Facebook Live. Nakinukunik pa daw niya sa kanyang mahiwagang speaker na pagkalakas-lakas. Delikado kay para ko naman mahigimataliwat ito yung mga kapitbahay ko naman. Adaw na maggamata. Wala naman kay Peter Kapate. Sabi niya, good morning. Good morning, manggihapon liwata. Si Narcy Lungkop Laudinio, good morning, kabandera. Ay, hindi lang tayo napapakinggan sa kabandera, pati rin sa kabarkada. Listening now from Las Navas, Northern Samar, mula yan kay Pidong. Maraming thank you, Pidong. Anyway, sa mga gustong makinig, nagprograma Gising Norte, Monday to Friday po yan, mga kabandera. Bukas Friday na naman, napakadali ng araw, no? Hindi mo nga akalain naman talaga. Good morning, Papa Prince, watching from Dalakit. Mula naman kay Arabella Yadaw. Good morning. Hala ka, patal ka. Kinababati ka. At ating linya, 0969-071-6213, mga kabandera. Say smart po yan na 0969-071-6213 ang ating linya na pangmalakasan na pwede nyong tawagan, pwede nyong i-text sa mga oras na ito. Sabi na ni Ron Pidong, siya, yes, always, para magkamata kuno dayo. Kaya di rin nagkakamata si na aga pa. Uy, tani yung mga sakit. Ako nga, nibisan ako Korean act, nakakuan ako na... Nagmamata! Mula kay Ross Delidero, pabati naman dyan Idol sa mga taga-Oliras, Lauang, Northern Samar. Magandang morning. Of course, mula naman kay Jana C. from Paranaque City. Nakatutok din ho sa atin. Nakakunik din ang kanilang mahiwagang speaker dyan sa ating Facebook Live. Magandang morning sa mga taga Paranaque City, especially kay Jana C. Nakikinig sila dyan sa kanilang mahiwagang kantin. Yung mga kumakain dyan, hello po, magandang morning. Mga kabandera, again, samahan niyo po ako sa loob po ng 2 oras. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 tayo magkakarinigan ng umaga. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, sa bayang napapakinggan sa 97.1.

0: Barangay Radio Gamay, the best ka dito. Mula naman kay Clyde Lister Herrera. Good morning po, Papa Friends. Shoutout po nga din sa Barangay Makagtas. Animfish family nga always na mamati sa Radyo Bandera. Nganto all makagtasanan, makagtasanon nga always ko na mamati aga-aga pa. Sana all. 5:30 pala, naka Radyo Bandera na kami. Animfish family. Wow! Palakpakan natin yan. Maraming salamat sa mga laging nakikinig sa Radyo Bandera Kadarma. Good morning, ha?
1: Good morning.
0: Oo, sa mga taga-gamay dyan, mga naka-tune in, pwede nyong bisitahin naming Facebook page sa Radyo Bandera Kadarma para po ma-shoutout namin kayo, mga nakikinig dyan. O, total naman, naririnig tayo dyan sa Sky Radio. And of course, mopay nga aga sa mga taga-Kuya Cardo Food House. Bida sa Barangay Central Gamay Northern Samar. RG Digital Printing Services, located at Barangay Central Gamay Northern Samar. Oo, mga kasangkayan, good morning! At syempre sa mga taga-CMD dyan. Oh, aga-aga pa naka-radyo, ay naka-radyo is Sky. Naka-Sky Radio na ngayon sila. Anyways, again, 0969-071-6213. Good morning, mga kabandera. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday yan na. Na naman, kantahan ko pa ka. Siyempre ko no, Papa Prince, kanta higad. Isang lako ni doon, Ditoy. Ditoy nga kuan, Ditoy nga pakanta. O siya, mga kasangkayan, na kanta na. Happy birthday sa mga nagbe-birthday yan na, ha? Adi na, niyo. Inaalay ko nga kanta para sa iyo.
1: Good morning!

Yeah. Oh, yeah. Happy birthday, Arog na kang. Nadagdagan ni Oidad. Pero ang isip na urong.

0: birthday.
1: Yan, happy birthday sa talaga mga nagsiselebrate sa nira ka birthdayhan yan na aga. Yan na sin adlaw nga Webes, Mayo 28, tuig 2026. Mabuhay kam. Mahilaba pa kunta niyo mga kinabuhi. Good morning, Bandera Katarman. Pa-shoutout naman nga da sa akag anak sa barangay Mirador, Mondragon, Northern Samar. Tama na pagbasa, bangi naman unina, mali. Delikado. Hello, maupay nga agas. Binabati ko nun ni Kuan. Uy, pa-share ng live natin ngayon. Andere mag-share, bubulagan san jowa. May ka nga ni asawa, mag-aaway kam unina. Sanglit, pag dire iton, mahinabo, pag-share kam siningaton live. Tolpo ka nagad, lalayo na pag-tolpok siya na share, ha? Hala na. Kaya, basi dire kam, di malaso niya ng kaagamon. Pwede man, kaya, ang susugod nga ni Papa Prince yan, ha? Nagiging totoo, ta. Bahala ka. Good morning sa mga taga HXR. Good morning. At syempre pala yung mga pick-up driver na maarangkada dito sa bayan ng Katarman. Magandang umaga. At syempre din yung mga tricycle driver, van driver, bus driver, jeepney driver. Good morning. At syempre yung mga kabahayan na dumadagong-dong kanilang mga radyo. Magandang umaga. Di pa nga si Manabot nga Tagalog, Bisaya pa, Waray, English, diba?

0: sa mga taga-barangay Baybay, Katarman, Northern Samar, especially Liwata and mga namamati Bermikada Aga. Ano? Good morning sa inyong lahat. At syempre gahapon ay naton mga listeners from Barangay Bunkers. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, masugad saan yung Bunkers? Yeah. Ina sa mga taga-barangay Bangkeruhan, Katarman, Northern Samar, magandang umaga.
1: Good morning.
0: Yan, mga taga Old Rizal, Katarman, Northern Samar, good morning sa inyong lahat.
1: Yeah.
0: Programang sa mga kabubukas pa lang ng mga radyo, si Papa Prince po napapakinggan ninyo sa programang Gising Norte kasama si Papa Prince hanggang alas 7:30 magkakaligan mga kabandera. Kaya naman tutok lang ang radyo dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman at sa 97.1 Sky Radio Gamay. Balik tugtugan muna tayo.

sa buong kapuluan. Alas 6:13 na po ng umaga. Oras, atid po yan sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Kapag-gapon natin ang best coffee green at kaping ura palpitation, Dermaslom sa iyo, Sorok-Sorok. Mapapalit ito, sa katanang mga pharmacy dito sa Bungto, sa Katarman. Mapapalilot ang best coffee sa katanang mga pharmacy liwat dila sa Gamay. Good morning sa mga taga-Gamay. Napapakinggan ho tayo dyan sa pamamagitan ng hinok lang tayo ni manager. Sabayin ho tayo napapakinggan dyan sa Sky Radio Gamay 97.1. Anyways, balik program tayo mga kabandera. Basahin ho natin itong mga nagpapashout out. Baka mamaya hindi natin mabasa. Aga Idol, mula naman kay Telma. Telma, good morning sa'yo. Mula naman kay G. Garcia, good morning Bandera Katarman. Pa-shoutout naman ngayon sa barangay. Ay, nabasa ko na ito. Mula kay DG Nels, good morning Bayan ng Katarman. Shoutout sa Dalamitan Beach, El Nido, Palawan. Good morning. Mula naman kay Linda Baldo. Morning po Bandera. Pa-shoutout po sa mga taga ano to? Hinatad na si Marisol nga ni ngan ko na sa makinling nga si Auntie Offen. Sabi ni Jana si Papa French, parang naiba ang kantang yan. Unique po siya, talaga iba. Baka iba kasi yung iniisip mo, ha? Ikaw talaga. Sabi ni JM Lumontad Morales, ay nako ng power bank ade, kinan mo, maram ka. Ano pag inoram ka, mayroon ka mang power bank ka. 0969-0716-213 ang ating linya. Once again, 0969-0716-213 ang ating linya, mga kabandera. Pwede kayong tumawag sa linyang yan. Shoutout pala sa mga taga ay si Barias, si Aldrian Barias dyan sa Lope de Vega. Yan, nakikinig yan lagi. At syempre yung listeners natin from San Roque. Diba? Magandang morning. Mabuhay, mabuhay, mabuhay kayo. Ang gusto nyo. Pa-share ng live natin mga kabandera. Hindi rin mag-share, bubulaga sa jowa. Morning. Maasa ka, maruyag lakam si to. Or diri. Pagtuhay kay bangin unina, magburo vlog ka. I-share na, i-share na, i-share na. Mula naman kay Leta. Mula kay Lita Montanses. Morning, pa-shoutout po. Hello, shoutout sa'yo, madam. Good morning, good morning. Good morning. Good morning sa mga taga-Gamay Terminal. Yeah. Yung mga naka-tune in dyan sa 97.1. Dito sa merkado. Yeah. Kila sino ining ada sa merkado? Nakalimot kasi ito madam. Basta nga talaga mga namamati dito sa Gamay. Yeah. Terminal, magandang morning. Sa mga taga-Lapinig, maupay nga aga. Sa mga taga-Barangay Kagamutan, good morning sa mga taga-Barangay Alang-Alang. Barangay del Norte del Sur, sa Lapinig, good morning. Huwag sugad man sa Mapanas, kaya inaabot ang signal dito sa Sky Radio. Maupay nga pagpamati sa mga taga-Barangay Aha, din sa ito. Quezon. Sa mga taga-Malitong, taga-Barangay Bato, Bungto, San Gamay. Maupay nga aga sa mga 26 nga barangay nga namamati yan na si Sky Radio. Good morning. Oo, sa mga taga-Barangay Central, Barangay Baybay, Gamay, Northern Samar, magandang umaga. Sabi ni Papa Prince, nanini, mabagot, haon and power bank kay waray na bali. Oy, ikaw siya na, yung kaya binulgara din kay maapal. Papa Prince, pa-shoutout po sa lahat ng mga tagaan nito and especially sa Abiena family. Thank you po and God bless. Sige. Shoutout sa mga tagaan nito. Of course, dito sa Barangay San Antonio sa May Araw Beach. Magandang morning. Oo, makusog ko na ang radyo dito sa anito. Dito sito tabuksan. Nanini?
daan sa may tabok sa nira cover court. Yeah. Oh, magandang morning. Magmatana. Oh, kaya magmarata si mga tao. Gising na, bangon na mga kabandera. Kaya agad na. Ano ba kasi nanon na nga oras nagkakamata. Oh, ito na naging daily routine natin, no, mga kabandera. Magisingan lagi tuwing umaga. Kaya ambot na lang kung diri ka mahigimata siningato pag pinanmukaw kada aga na la. Ano? Anyways, sa mga kabri pala sa niyo mga radyo. Dako-dako ah, kay para niyo higripit mahigimata, no? Maso ganit ka lang, may pamangkono chad tuliwat nga ko. Mahigimata kay diniliye to yan to sa radyo. Oo, sa mga papatron, happy fiesta! San wara pagpapatron, waray sarayaw, pamurok. Oh, kaya ni ba pa, handa-handa lang, waray sarayaw. Tipid-tipid muna daw sa kuryente ngayon, ha? Mga kabandera. Okay lang kung nakasular kayo, ha? Pero pag wara nga ni, poroko. Eh, mahal ko ng kuryente yan, ha? Oo nga, biglang lumubo yung mga bayarin ninyo, no? Sino dito yung mga nakaka, ano tawag dito mga kabandera? Nakakaranas ngayon ng ano, ng kamahalan, ng singil ng kuryente. Oh, shout out sa mga nagpakasolar. Sana all. Sana all. Pasanahol ka nala, kasi syempre nagasolar sira. Kita waray, oo. Nakakaranas ng brand out lagi. Oo, balita ko, sabi pa naman ng North sa Milko, kung nakikinig kayo lagi sa Radyo Bandera, sa June 8, magkakaroon ng brownout mula San Roque hangga San Roque, Palapag, Mapanas, Gamay, Lapinig. 6 to 7 po yan na brownout mga kabandera. Ha? Oo, yan. Na-inform na natin yung mga nakatutok dyan sa mga taga Sikan District. Ano, mga kabandera? Baka mamaya sabihin ninyo, eh, bakit biglang nag-brownout? At least ngayon, sinabi ko na sa inyo, ha? Mag-prepare na lang kamo. Pero maiha-iha pa man. Lalo pala niya, 28 pala, no? Sa June 8 pa man. Makapag-charge pa man gamugihapon sa inyong mga power bank. Diba? Mula naman, guys. Aha, sabi naman ni Ate Suday. Maupay nga ka, papa pa rin. Shout out ka na Arabella Yadaw. Nangungutan ako ng power bank. Nakita mo na ko, no? Nakita ko na gagihapon. Nakadila nga yan sa kuhan, sa station. Pagkali ko sa station, aray ko. Nakadingay ang wala sa U-Box. Sorry. Pa-shout out, buddy, sa mga taga-barangay Alang-Alang, especially ko no sa Morales family. Wala naman kay GM mo, Lumontad Morales. Oo, hello. Hello, maupay nga aga sa mga Morales family, sa mga taga-barangay Alang-Alang. Mula yan kay Papa GM. Papa GM ng 97.1 Sky Radio Gamay. Okay la, buddy. Mag-brown out. Di man kami sit na abat. Kasana all. Baka ni kay nakasular. Baila, kay mag-uan nga ni. Mag-brown out nga ni. Makatuhak sa Lapinig. Magpapacharge lang. Alamay pa, no? Kaharayusin ni papacharge. Siyempre, unina na. Ano ba yan na? Webes? Siguro Friday afternoon, uuwi yan yung palapag si Papa Prince. Namiss ko, hindi ako nakauwi eh. Kasi nung umuwi ako, nagdiretso lang sa Gamay. Parang agi sa balay, nahubya ako. Osya. Abangan yung balita natin mamaya alas 6:30 ng umaga, mga kabandera, ha? Shoutout po, Papa Prince. Pagritla po kan Mami Ate Suday. Na birthday po niya yan, ha? Waray papansit. Ah, di rito maupay, waray papansit. Kailangan may papasyaw, may papansit ito. Papa Prince, pa-shoutout po kang GM Morales, friend ko po siya. Ah, sana all. Mukha may namumung love team dito. Talaga ba, friend lang? Wala naman kay Mary Rose Pigonda Ortez. Kala ko Mama Konda. Shoutout po sa mga taga Kalumutan, Lawang. Opay nga aga. Na naman. Ganun patron sa Kalumutan kay mamamatronak doon kuan sa iyo. Bala nagkuan, nagbattle.
Oh, okay, dali siyempre, dali na mga puro patron. Yeah. Wala, may pakam, diri ka magpa-patron. Patron nga ni. Yeah. O, ano ba, ano, may saraya, o, ano ba, waray. Yeah. Sa palapag kasi, ginlimitahan ba. Yeah. Diri, gindidiran saraya, kung baga gililimitahan. Yeah. O, ano yung sound system, ginadagoy, abot nga to sa kuam. Gamay ang tunog. Yeah. Kailangan limitahan. Ang tunog lang ito, haon lang sa proper. Hindi rin magdaggo ora-ora kay mahal ko na ang kuryente. Yeah. Mahal nga naman talaga. Oo, dahil nga yan sa kaguluhan pa rin sa Middle East, hindi rin magkahuman-huma. Yeah. Baka rin kayo may mga granada, sira. May mga pasabo. Yeah. Oh, nagpipinadayaw, sira. Kita man, kayo, hindi rin makit na ato. Ah, kay kun, pakuan, pakururapay, daog ng Pilipinas. Yeah. Nangungan nga niya nga sa sorbi ko, no, ikatulo ang Pilipinas sa pinakakurapa. Yeah. Ah, sabi ko, ay, kulang pa nga yan, Adol. Gasi ko nga kita na number one, sayang. Kunti na lang sana number one na tayo. Yeah. Kamandera eh. Diba? Baga, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, ayusin nyo na mag number one tayo sa pinakakurap na bansa. Yeah. Oo, kasi number three lang tayo, kamandera eh. Huwag naman ganon. Kulang pa. Dagdagan nyo pa. Kailangan marami pa kayong mga flood control project na mga igugos. Kailangan mayroon baka mga sigad nga. Ah, kumbaga, dapat isiminto pero diregin si siminto. Yeah. Di ba, mga kasakayan? Sabi niya, human na po. Ah, human na? Ay, nano, nga human. Yeah. Diri dapat mahuman. Diri pwede, otro. Rewind. Sabi niya, ano, ni Mary Rose, human ako, no. Sabi niya, magpapapansit gad gihapon. Dulo nga nala, ha, ha, ha! Ayaw! Pag mata na nakaruyag. Sige, sige, sige. Ayaw! Gigustuhin ko ito na. Ayaw! Sabi naman ni Ate Suday, salamat sa info, Papa Friends. Alam ha, mapalit ak power bank. Ay, alam ko na sa Diyos. Ata, di pa ganyan ak birthday. Kay bagod man. Papansit ka ko no. Taupaya ha, kay. Oh, marasit pang merienda. Ayaw! Hello, maupay nga, kuan, aga nala dila sa mga taga-barangay, Dalakit, especially kan Madam Suday. Giliso yun, sumayo, kay nakuan, may pitik, may pilantik, no, mga kabandel. Lupig ang kuan, lupig ang ito, gigilingi. 0969-07-16-213 ating linya. Once again, 0969-07-16-213 ating linya. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.25, 5 minuto bagos umangat ang alas 6.05. Oh, alas 6.30. Alas 6.30. Aray ko. Feeling ko lutang na. May mga bagay talaga ng mga kabandera na kahit ano. Diri ko nalang sabi, hala Papa Friends, pansit nila ha, wara pantula kay mahal ang mineral. Dirak san mineral, kayo go may kuyay. Kayo go ito, kuyay. Kuyay, oye. Kung si Angelo pa haba na. Anyway, yes, nanin eh. Alam mo nung, gasi ko nga, diri ka magpapansit. Pansit mo man ngayon, di ka bagod, pansit. Birthday mo man ngayon, bagod mo, diri pa yan. Nahado ka naman pa-birthday, ha? Uhoy, ginoo ko. 0969-07-16213, maupay nga pagpamati, di da sa mga taga-barangay. So, din sa to ining, Rizal. Damo pa si Niyo. Itong ko nalalugod. Anyways, asa na ba yung songs na isusunod ko?

Osha, baliktugtugan muna tayo at susunod ng ating balitaan. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Mga radyo ninyo mga kabandera, itutok lang dito sa radyong iyong iwawagayway. Sana all winawagayway. Mayang si Ton, himuon mo good no. Ani mo radyo, butang mo sa kuan, istik, ano, hawayan, higtan mo di kan. Iwagayway mo sa gawan. Radyo Bandera ang iwawagayway. Literal nga ginwagayway sa gawasa. Oras 6:27 na mga kabandera. Baliktugtugan muna tayo at aking pagbabalik. Gatid na ako ng balitaan natin ng mga chismosa kampanaman. Ito pa rin po si Papa Prince, Papa Muna Prince, si Pipa, sa programang Gising Norte.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!

0: Pilipinas, magandang umaga bayan ng Katarman. Magandang kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte. Parehati ng mga preskong balita ngayong araw ng Webes, May 28, taong 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasa in papawid sa 97.1 Sky Radio Gamay at sa impilan po ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prince, at narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional senior citizen, patay, motorista sugatan sa salpukan ng motorsiklo at truck sa Villaba, Leyte. Senior citizen na naman na babae, tinaga sa Villaba, Leyte, suspect sumuko sa pulisya. Sa lokal most wanted sa Calabarzon, arestado sa Northern Samar dahil sa 13 kaso ng statutory rape. Apat na suspect sa illegal logging arestado sa San Jose, Northern Samar. Sa national, Senador Escudero nahaharap sa plunder complaint dahil sa aligasyon ng 586 million na kickback. Panibagong bala sa hanang PNP ipinatupad. Sa international, pagbubukas ng Strait of Hormuz malapit ng mapagkasunduan ng Iran at US. Sa sports, NCR lumaki pa ang lamang sa mga katunggali sa palarong pambansa. 20 goals na ang bit-bit. Sa balitang showbiz, DOT, target na gawing tourism ambassador ang Bini. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:34 na po ng umaga, mga kabandera. Oras sa dipuyan sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Kapag gihapon naton ang Best Coffee Green at gabing wara palpitation ng Dermas Lom sa iyo, Sorok Sorok. Ngayon naman ho, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: Balita ngayon!
0: Patay ang isang 70 anyos na senior citizen habang sugatan naman ang isang motorista matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sinasakyang motorsiklo at isang aluminum van truck sa National Highway ng Barangay Hinabuyan, Villaba, Leyte noong Mayo 25 taong kasalukuyan. Ginilalang nasa wing back rider na si alias Ala, 70 anyos, byudo at residente ng Villaba, Leyte. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo na si alias Bobet, 44 anyos, na isang laborer. Sangkot naman sa insidente ang isang Hino aluminum van truck na minamaneho ni alias Mel, 41 anyos, company driver mula Tacloban City. Kasamang helper nitong si alias Eco, 37 anyos, na residente ng La Paz, Leyte. Sa paunang investigasyon ng Villaba Municipal Police Station, magkasalubong na bumabiyahe ang motorsiklo at truck sa kahabaan ng National Highway. Galing umano sa isang piyesta sa Barangay Sabang, Tabango, Leyte, ang mga sakay ng motorsiklo at pauwi na sana sa Villaba. Pagsapit sa lugar ng insidente, sinasabing napunta sa lane ng truck ang motorsiklo dahilan upang bumangga ito sa kaliwang bahagi ng aluminum van truck. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon at nadulas ang ilang metro sa kalsada ng driver at back rider ng motorsiklo. Nagtamo ng bali sa kaliwang paa ang driver ng motorsiklo habang grabing pinsala sa ulo at bali naman sa paa ang tinamo ng senior citizen na back rider. Agad silang isinugod sa ospital ngunit idinaklarang dead on arrival ang matandang biktima. Hindi naman nasugatan ang driver at helper ng truck. Nakalaunan na ay voluntaryong sumuko sa impilan ng pulisya. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Villaba Municipal Police Station ang driver ng truck at mga sangkot ng sasakyan o mga sangkot na sasakyan habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa regional pa rin, mga kabandera. Sugatan ang isang 60 anyos na babae matapos umanong tagain ng kapwa niya senior citizen sa barangay Campurog, Bilyabal, Leyte pasado alas 9 ng umaga. Noong Mayo 26, kinilalang biktima sa alias na Miring, walang trabaho at residente ng nasabing barangay. Habang ang sospek naman ay kinilalang si alias Noy, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng parehong lugar. Batay sa ulat ng Villayaba Municipal Police Station, nagtungo ang biktima bandang alas 10 ng umaga sa impilan ng pulisya upang isumbong ang nangyaring pananaga. Ayon sa biktima, tinamaan siya ng itaka sa likod ng bahagi ng ulo. Agad namang inasikaso ng mga pulis ang biktima at dinala ito sa Villayaba Rural Health Unit para sa paunang lunas bago ilapat o bago inilipat sa Villayaba Community Hospital para sa karagdagang gamutan. Makalipas ang ilang minuto kusang loob, ding nagtungo sa Villayaba Municipal Police Station ang suspek upang sumuko, subalit hindi nito dala ang ginamit na armas sa insidente. Kasalukuyang nasa kustudiya na rin ng pulisya ang suspek habang ihahanda ang kukulang disposisyon at posibleng pagsasampa ng kaso laban dito. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:38 na po ng umaga, mga kabandera. Atid po yan sa inyo ng Mart Cafe. Balita ngayon. Sa balitang lokal, arestado ang tinuturi na number one most wanted person sa buong region. Region 4 o Calabar Zone sa isinagawang manhunt operation sa barangay Talolora, Mondragon, Northern Samar noong Mayo 25, 2026. Kinilalang suspek sa alias na Lail, 25 anyos, isang backhoe operator at kasalukuyang residente ng Mondragon, Northern Samar. Naaresto ang suspek sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng 13 kaso ng statutory rape na inisyo noong Hulyo 8, tuig 2025. Ayon sa korte, walang nirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Isinagawang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na persa ng Mondragon Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 4A, Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office, RID 8, at Antipolo City Police Station. Matapos ang operasyon, dinalang suspek sa Mondragon Municipal Police Station para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon. Balita ngayon! Samantala, arestado ang apat na individual matapos mahuling nagkakarga ng iligal na tinabas na kahoy sa isinagawang anti-illegal logging operation ng San Jose Municipal Police Station at Department of Environment and Natural Resources sa barangay North San Jose, Northern Samar nitong Mayo 26. Sinilalang mga sospek na may edad 36, 38, 64 at 34 anyos na pawang residente ng San Jose at Berin, Northern Samar. Batay sa ulat, nahuli ang mga sospek habang ikinakarga ang mga kahoy na lokal na kilala bilang lawaan papunta sa isang motorized bangka na umano'y dahilan o dadalhin sa bayan ng Berin. Gumamit umano ang mga sospek ng isang Rossi Macho 150 motorcycle na may sidecar at walang plaka sa pagdadala ng mga forest product. Sa sinagawang inspeksyon, nabigo ang mga sospek na magpakita ng legal na dokumento o permit para sa pagmamayari at pagbabiyahe ng mga kahoy, kaya agad silang inaresto ng mga operatiba. Nakumpiska mula sa kanila ang 47 piraso ng ilegal na tinabas na kahoy na may kabuang 119.375 board feet na at tinatayang nagkakahalaga ng halos 6,000 piso. Nasa kustudiya na ng San Jose Municipal Police Station ang mga sospek habang inihahanda rin ang kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o Anti-Illegal Logging Law laban sa kanila. Ngayon! Oras sa alas 6.42 na po ng umaga sa Balitang Nasyonal. Nahaharap sa reklamong plunder, grafa at indirect bribery si dating Senate President Francis Ches Escudero sa Office of the Ombudsman na batid na inirekomenda ng Field Investigation Office ng Ombudsman noong Abril 16 ang pagsasampa ng kaso laban sa senador. Sinabi sa reklamo na umano indirectly received ni ex Escudero ang nasa 306 million pesos at 280 million pesos bilang kickback mula sa iba't ibang flood control project. Nabatay o nakabatay ang mga paratang sa tensyon ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Binardo kung saan isinangkot ang isang Maynard Ngo bilang umano'y namamagitan o tagapamagitan at bagaman at bagman ni Escudero. Ayon sa dokumento, isinagawa umano ang ilang delivery ng pera noong 2024 at 2025 sa pamamagitan ni Ngo, kabilang ang isang 306 million pesos na transaksyon at dalawa pang halaga na 160 million at 120 million pesos. Banda ngayon! Sinasabi nga ang mga proyektong pinakata o pinagkuhanan ng umano'y kickbacks ay mula sa iba't ibang lugar tulad ng Metro Manila, Visayas at ilang probinsya sa Luzon. Mayriing itinanggi naman ni Escudero ang mga paratang. Ayon sa kanya, wala siyang inatasan na si Maynard Ngo na kumilos para sa kanya at wala umanong ebidensya magpapatunay na natanggap niya ang nasabing pera. Giit pa ng senador, batay lamang umano ang mga akusasyon sa mga pahayag ng isang individual at hindi sa actual na ebidensya. Binanggit din niya ang umano'y mga hindi magkakatugmang salaysay ni Bernardo sa iba't ibang affidavit at pagdiniga. Hiniling din ni Escudero sa ombudsman na huwag bigyan ng immunity si Bernardo at iba pang sangkot at iginiit na ito ay pinaka-guilty sa mga isinangkot sa kaso. Ang Office of the Ombudsman ang inaasahang magdidesisyon kung isasampang kaso sa sandigan laban sa mambabatas. Banda ngayon! Samantala, muling nagpatupad ng balasahan ang ilang mataas na opisyal ng Philippine National Police sa isinilabas o sa inilabas na kautusan ay tinalaga si Directorate for Education and Training Deputy Director Police Brigadier General Arnold Ibay bilang bagong hepe ng National Capital Region Police Office. Habang papalitan si Police Brigadier General Randy Arcio ay may itatalaga sa Personal Holding and Accountability Unit. Papalitan naman sa pwesto ni Ibani bilang DAT Deputy Director si PNP Academy Deputy Director Police Brigadier General Romeo Berango, habang si Director o Directorate for Research and Development Executive Officer Police Brigadier General Francisco Ibero ay papalit kay Berango. Magiging Directorate for Research and Development Executive Officer si Police Brigadier General Gonzalo Villamor Jr., habang itinalaga si PNP Commandant of Cadets si Police Regional Office Cordillera Administrative Region Deputy Director for Operation Police Colonel Lyndon Monte. Oras sa Pilipinas, alas 6.46 na po ng umaga sa Balitang Internasyonal. Iniulat ng State Television ng Iran na nakakuha umano ng Tehran ng draft ng isang paunang Memorandum of Understanding kasama ang Estados Unidos kaugnay ng posibleng pagtatapos ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Batay sa ulat, nakasaad sa draft framework na ibabalik ng Iran sa normal o pre-war level ang commercial shipping sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan. Kapalit nito, aalisin naman ng Estados Unidos ang mga persang militar nito malapit sa Iran at ititigil ang naval blockade. Ayon sa State TV ng Iran, hindi pa pinal ang naturang framework at hindi muna kikilos ang Tehran hanggat wala umanong verification o konkretong katiyakan sa kasunduan. Nakasaad din sa draft na hindi kabilang ang mga military vessel sa kasunduan at pamahalaan ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz katuwang ang bansang Oman. Dagdag pa rito, kung magkakaroon ng pinal na kasunduan sa loob ng 60 days, maaari umano itong aprobahan bilang isang binding resolution ng United Nations Security Council. Ngayon, nabati ng naturang kasunduan sa pagitan ng US at Iran ay nagmula sa mga indirect talk na sinimulan matapos sumiklab ang digmaan noong Pebrero kung saan naging pangunahing tagapamagitan ang bansang Pakistan para sa tigil putukan. Oras sa Pilipinas, alas 6:48 na po ng umaga. Hatid po yan sa inyong Pure Gold Katarman, located at Barangay Makantas, Katarman, Northern Samar, papadiapo nato ng San Miguel Pelpulsan, the true global Filipino beer. Sa balitang sports, patuloy na pinatutunayan ng National Capital Region o NCR ang kanilang dominasyon sa pagpapatuloy ng palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur base sa pinakahuling latalaan ng mga medalya, partial at unofficial result. Matatag na nasa unang pwesto na ang NCR matapos masungkit ang kabuuan 48 na medals na binubuo ng 20 golds at 11 pilak at 17 na tanso. Mahigpit naman itong sinunda ng Region 4 Calabarzon na nasa ikalawang pwesto. Taglay ang 13 ginto, 13 pilak at 9 na tanso na may kabuang 35 medalya. Samantala, pinipesto sa ikatlong ranggo ang Region 7 Central Visayas na may 8 ginto, 8 pilak at 7 tanso, 23 kabuang medalya. Habang ang Region 6 Western Visayas naman ay nasa ikaapat na pesto na may 27 kabuang medalya, ngunit may 7 ginto, 10 pilak at 10 tanso. Pasok din sa top 10 ang mga delegasyon mula sa Region 5 Bicol Region na may 7 ginto, Negros Island region na may 7 ginto, Region 3 Central Luzon na may 5 ginto, Region 6 na may 4 na ginto, Region 8 Eastern Visayas na may 4 na ginto at Region 11 na may 3 ginto. Sa kabilang banda, patuloy namang lumalaban ang iba pang mga relihiyon at natatanging delegasyon tulad ng National Academy of Sports na mayroon ng 3 ginto at 3 tanso. Sa kasalukuyan, ang asosasyon ng Philippine o Philippine Schools Overseas na lamang ang natatanging delegasyon na hindi pa pinalad na makakuha ng medalya sa paligsahan. Inaasahang magbabago pa ang standing ng mga kupunan sa mga susunod na araw habang magpapatuloy ang mga kupuna o kapanapanabik na laro sa iba't ibang larangan ng pampalakasan. Ngayon, oras alas 6:50 ng umaga sa balitang showbiz. Ibinahagi ng Department of Tourism o DOT na aktibo na silang nakikipag-usap sa Nations Girl Group na Bini upang maging tourism ambassadors ng Pilipinas sa panayam ng media kay DOT Secretary Dita Angara. Nitong Martes, Mayo 26, ibinahagi niyang parte ng pakikipag-usap nila sa Bini ang pagkilala sa pagpepresenta ng girl group sa global stage noong Abril. Sa kasalukuyan, wala pang tugon ng Bini sa tawag ng DOT dahil sa kanilang abalang paghahanda sa Signals World Tour 2026. Matatanda ang pinarangalan na rin ng DOT ang bini sa pagitan o sa pagiging first Filipino aka na nakapagtanghal sa Coachella. Kasama rin ang naging pagkilala ay si Sofia Laporteza na Pinay member ng international girl group na Katseye. Ngayon! Nauna na rin inaprubahan ng kamera ang House Resolution number 93 na kumikilala bilang bilang Nation Girl Group, habang ang Senate of the Philippines ay nagkakaisang nagpasa rin ng kahalintulad ng resolusyon bilang pagbati sa grupo. Binubuo ng mga miyembro sina Aya Kulit Maloy, Gwen Stacy Mika, Joanna at Shena. Itinanghal ng grupo ang ilan sa kanilang mga hit songs tulad ng Pantropiko at Salamin Salamin, isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. Oras, alas 6:52 na po ng umaga, mga kabandera. At yan po ang una ang nakalap naming mga balita na bumpersang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ito pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prince, Papa muna Prinsipe pa. Para sa more tugtugan, more kulitan, manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Magbabalik pa rin po si Papa Prince.

Música, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. The news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera. Sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera. Sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hati ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba sa

0: sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Huwag bibitiw! Simula alauna ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: Wow, ka-open man ngayon, Didi. Ka-open sa view. Kalmado ng peaceful ang dagat.
1: Hi, good afternoon. First time visit niyo po ba, Ma'am Didi, sa beach? Mabaysayon po, Didi, ngan mayad ang view, ngan magrasan mga pagkaon. By the way, ako ngayon si Gabriel. Ikaw?
0: Oh, hi! Ako si Grace, and yes, first time ko po nga di. Kakaulit ko lang, nga nagbabakasyon di sa Northern Summer. Kaupag ka na akong mga amigo.
1: Ay, ganun. Kuserte ko pala. Nakilala nga na nakita ko ikaw, Didi. By the way, my beach party nina. Kunta, adi kam sa ni mga friends. Gusto ko pa ikaw makilala.
2: Uy, may naimod ak. Naimod ko kam. Gwapo yun na. May spark kayo. Sino yun? What's the name?
0: Nakikipagkaibigan la. May beach party man ko nandiyo ni nasang gabi.
2: Weh, nakikipagkaibigan o nakikipag-ibigan? Ay, sana all! At yes, aram na namon na may beach party nga di unina. Kaya nga ni, didika namon gindara nga beach to enjoy and to meet someone.
0: Ay, kaloka!

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
4: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pag

0: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
2: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
3: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi po pakinggan ang ating programang
8: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasensi!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Yes! Welcome, welcome, welcome sa ating programa. Gising! Gising na! Kay aga na mga kasanggaya. Good morning kay Rian Fante. Sabi niya, good morning idol, Papa Prince. Pa-shoutout naman ako na si...

0: Thank you so much. Gising na, bangun na. Ora sa Pilipinas, alas 7:17 ng umaga. Sa mga papasok ng opisina, shout out sa inyong lahat, mga kabandera, ha. Baka mamaya papasok ka, yung tipong maaga kang pumapasok, pero ano ang unang ginagawa? Magtitik TikTok. Sana all nagti-TikTok. Ako nga dito, pagpapasok ko dito sa opisina namin, bihira lang ako mag-TikTok. Ako yung tipong hindi mo mapapanood na nagti-TikTok agad. Good morning, Norte. Good morning po, Papa Friends. Mula kay Aldrian Baria. Good morning, Aldrian. O, kumusta ka naman? Okay ka pa rin sa mga oras na ito? Kasi pag hindi, hihilutin kita. Alam mo yung kamay ko pag dumadampi sa katawan ng isang tao, nawawala yung mga problema nila. Nawawala yung pagod nila. Kaya minsan, inahanap-hanap nila. Papa Prince, kuan, kaputi man, anak lawas, diiti man, aray ko, delikado si diit-diit. Wait, alis to garak sito, mag-diit, magpa-diit-diit. Alam ko yan. Pa-request naman po, Papa Prince, ng song na lima kami nga magburog to. Horotang pusang pangiskwila. Bistan suga damon kag-ana. Ano, ako nalang magganta. Kaya kantahong ko. Derek ka nga ni Kadiasa. Good morning, Gabandera, sa mga nagigising pala sa mga oras na ito. Mabuhay, mabuhay. Kaya na magmata ka pa. Ano ba na, diri na naroy ang magmata. Mopay lang ako kay Giroyagi. Nadiri kasi ak nga... diri nak magmata kay... Iba kasi nak naiisip. Pag dirak magmata, it's either nasa impyerno, nasa langit na ba ako? O ale! Sabi niya, kapikit ko no idol. Hala daw. Hindi na papagkinapin din, nagtitikang na. Abang commercial, sige na kuan, ko din tinapay. Sige na inom na kape ka mo. Ayoko na nagugutom kayo, kabandera. Ayoko na diri ka mo nagkakape, ha? Gusto ko yung nagkakape kayo. Para yung umaga-umaga pa lang, hindi ulo ang nagiinit ninyo, kundi sikmura. Bangit kasi na kapag umagang-umaga, ulo agad ang nagiinit. Saan daw, Papa Prince, banda na ulo na yan? Hindi ko alam sa'yo kung saan banda. Basta yung tinutukoy ko ulo sa ano. Ulo mo, ha? Sabi niya, okay pa naman, Papa Prince, kahit may problema laban lang. Ito na karuya, kahit may problema. Ate. Eh, diri ka nga, mga ate. Diri ka nga mga ato, piper dihong kaoloy. Ambot na lahi mo, hindi rito ang mga kuan. Anay, shoutout anay itong mga namamati na daw nga adlaw. Maupay nga agahay yung atanan. Mapanorte man o giste, mabuhay ka ma. Huwag karoyag man niyo mabuhi, kaong kam sindamo. Ayaw kang pagpinagutom. Basi diri ka magkasakit sin ulcer. Kaya magkasakit nga ni Kamsan ulcer, ang bulong si Ton Olmam. Magkasakit nga ni Kamsan cancer, ang bulong si Ton Kanmam. Kaya makuri na maghanap sin Olmam. Makuri liwat magkuhan sin Kanmam. Makuri liwat maghanap si Ton. Ano? Shoutout ko no sa Zacarias family sa Mondragon. Ako, tapos na ko no magkape. Sana all. Ano man ani muging kape, best kape. Huwag lang yung ulo na nasa baba. Buhoy! Delikado yan, boy! Oo, yung ulo na nasa baba. Marasa ito. Good morning! Kaya ni mula to sa ilarom. Andaw, totoo to. Andaw. Kulawi daw nga sa ilarom. Kunada ni mula sa ilarom. Salamay ka pa. Ako nga ni pagsugan ko, warang manulo. Kaya nakulo, yan di man siya bawbaw. Ikaw gandag. Ikaw ha. Maraot na. Diri maupay. Buburuhat. Text na 0969071613 mga kabandera. May parang umano yung ilong ko ah. Parang feeling ko parang may bumabara.
1: Aray ko.
0: Ano daw ulit na bar? Manda. Shoutout nga. Shoutout nga ha, mga kuhan. Taga Mapana. Shoutout sa iyo ha. Especially kung dida ha kuhan. Magtaon. Kami ng mga namamati din ng mga polong family maupay nga aga ha iyo nga tanan. Kanina pa man ko nuhira pagpipi na mati doon ko na magtaon. Nakakuan man ko nuhira, naka-speaker. At shout out sa iyo. Maupay nga pagpamati. Inaut kong tanga, habang namamati kam siningaton taramdan, inuupayan ka. Kiti ba diri ko na inuupayan, ano daw la, ano? Ano daw let kulang ina programa ngayon? Ani ba nag-i-enjoy? Iti ba diri man ko? Oo. Ano ba nagagapuhan kang Papa Prince? Iti ba diri? Masusugad mo talaga ng mga kasangkayan nga iibagod talaga at pagkitahan mga tao. Okay, masugad ka. Masugad ana yan na iba nga mga tao nga. Ano mong kunit na DJ ko no ada ko no sa Radyo Bandera? Kaupay mong kunit boses? Uy, Ginoo. Oh, mga kapatid mga kunit mga babae na huhubo at pante. Aba amada pagkadelikado. Oh, masang lita ko. Ah, ako nga ninagawas. Akin rin gudak nagagawas-gawas kung gunin na dirak nakakuha na ka-face mask. Iba yun, makilay Papa Prince. Yeah. Mga kababayi na tumukod nga niya ako magkakatatit pante. Dalit delikado good gihapon, ano, mga kasangkayan ko sa kahanin. Ako nga dirak nagiginawas-gawas kaya mapaol na. Ano? Nasugat. Mga kulat, kay gwapuhigad man tulungin si Papa Prince. Oh, shout out ko no sa Balangkit family sa Pambuhan. Oh, shout out ko kam. Kay kamo is na shout out may ngayang kam ni Kuan ni Christian. Christian taga din gasad to. Ako kasi pag wala po ako sa bundok, nasa radyo po ako kaya po ang kam, ano daw? Ako kasi pag wala po ako sa bundok, nasa radyo po. Hindi ko na-gets. At agin para. Kumura ko mga kababas. Agin para dayon. Ina ano nga tao. Ay siya siya totaan na yun mga namamati. Didi hako. Ito mga kanya-kanya mga opisina. Nagpipinamati ko niya tatong programa. Ako nga salamat sa iyo mga kasangkayan. Ha? Papalakpakan ko kam kay tungod man nga nauupayan kang pagpinamati kada aga. Ato na ini ko an, ato na ini kumbaga rason ko nalungan na buhatakin aga pa kay ada ngayang kamo nag-aabong hita atong programa. Diri man pwede ano mga kasangkayan nga malilit ako sin perme. Ay, an iba na sisi na nain ko an. Sisi na in wara pak bobot bot. Ano man kuniti Papa Prince ka diri pa ko nagla-live ha Facebook. At pipiniraw piraw goodman odo ko ata diri gad ko no. Sabo, iba talaga pag gwapo mo gwapo no pinapansin ng mga kababaihan ko no sana o kay wara gad tao nga marao nga tanan maaram kam nga tanan kita nga mga tao mayon mang kita ko an mayon mang kita kanya kanya mga hitsura isan nga nim odo may hitsura maupan tao ano kumbaga nasa ato man lagi hapon kung may maga mayaon babayi or lalaki nga maruruyag ha ato kasi kung umabot man ito nga panahon kay kinahanglan i-grab ito niyo nga chance kay bagod mo pangani ang iba ko no magraot. Ay, di ba ko nung mga gwapo? Ano pag, kumbaga, diri, good pantate ko, an? Ita, pagkita sa ato. Isang litbisan ko na, bagod pa nga ni, diri naman sugaron nga, waray kahit sura. Kumbaga, mayaon-yaon mang gihapo. Kumbaga, kung mayaon-yaon lahit sura, kinahanglan, himarigo mang kita. Kaya, maliwan-liwan, hit mga bado, nga mga gupay. Kaya, bisan mala sa pamado, mabawi, ano? Diri, kay, kwa na nga ni, ito, kumbaga, mayaon niya ulangan itsura. Diri pa nagsasalot sin mag-upay. Ata, o do. Salit, wala na do. Wala na daupat nga mga babayi. Mga may nagre-reklamo kam. Kinahanglan na gihapon na ng mga kasangkaya. Maging mahitso kita sa aton lawa. Kay mauna iton. Sorry po kasi dinagdagan minsan. Ano daw? Sorry po kasi dinadagdagan minsan, kinukulangan. Naka-voice typing lang po kasi ako. Ata! Inaano nga tao? Naka- Shout out kan Tatay Romy na lagi nakikinig sa inyo. Hinahanap ko kayo pag hindi ko kayo nakakapag-program, sabi niya. Kay Taro Yagsid ngon siton, nakaturog si Papa Pre. Karo si to na pagalada. Ina, ano? Oh, boy, no. Tulo ka minuto bago sumangat na alas 7:30 sinon na sini nga kaagahon. Sa agahon pa lang, giburuti na nga niyan suda. Oh, sanglit sa ito, wala pa nagmamarata pagkamata na kamod. Kaaawod bang kami, tiyo, kagana kanina pa nagkakamatay kamo na nga nga turog lakam giha. Diri maupay madong yung mga pamuhat po hatan. Pipinakaon, bagay pipinakaon la. Kambalikam ka pa si Al. Balikam ka ayaman nga mga pagpipinakaonon la. Kambiri ka magtatrabaho. Ata, diri nagkakaalo. Maupay dalit yung mga kagana kay mga buutan pa. Nakapaminsar pahin maupay. Ano mga kasangkayan? Diri pa nakukuan nga. Palaya, diri pa nakakaisip nga papalayasong kunin kay mga anak mga kaguhubya ama. Diri man kuno mapurupulsan ata. Bisa mala paguna, bisa malit pagbunak. Itira mga sapot. Ikag anak pait na mumuna. Bisang kaya naman mamunak nira. Ano? Ay kamhi, ay gahit kay diri man ito maupay. Ano mga kasangkayan? Una, kung mga dagko naman kam, pagbunak kay gamit iyo mga sapot, anak doon kay ipag impipinakurian ng iyong mga hagana kataman dayo. Hinwaray niyo luoy. Kamakalalangot. Kamakadiringging. Inaanog yung mga tao di diha ko. Sabi nga kahit wala kang pera ko no, dapat maporma ka. Wala ka na ano, ano daw? Anay, kaya ko kung anong kugunig ka, klaro kugunig. Kahit wala ka nung pera, dapat maporma ka. Maporma ka kahit wala kang pera. Tapos hindi ka maporma, ouch. Parang, wait lang, naguguluhan ako. Kahit wala kang pera, dapat maporma ka. Wala ka nang ang pera tapos hindi ka pa maporma, ouch. Parang ang tingin sa'yo, ano yung tingin sa'yo? Pinakasukluban ng langit at lupa. Ay, grabe naman. May mga tao na talaga na mga kuhan, mga judgmental. Balitaw, tama itong. Buti na lang po, hindi ako ganun. Kay very good. Magraraot, good din. Pareho kasi to. Pagmata na kam! At taman daw pinanganganin yung mga tao ha. Kalibutan, di rin nagkakamata. Kanina pit pagpipina mo ka, di rin lagi ha. Pinangangano. Maamo na ito. Kay sigit iyo, irino. Tuna niyo yung pag-irin yung diri nakakakuan. Diri nakakahubog. Ata. Dano nga ni pagmamatay niyo itagit. Pagkalipong hit iyo mga ulo. Kaya ano man nga din maglilipong in. Nakapira kam ko ang kuno. Nakapira kam tanduwa. Ika nagirong pa kam red horse. Di ka na. Mayaw pa kuno ginahalo hit iyo mga kuan. Irin nun. Sanglit na lipong hit iyo mga ulo. Ulo. Maon nito to. Inaadawan it pagkabuhat. Bisan ito sudang nagbuburorot na ata. Yan ilan na bali. Bisan bibi na no. Sisinangpit ka ni Iroy. Sisinangpit ka ni Amay. Yan ilan na bali. Maamo na ito. Kaya isugad nga din saan iyo mga kagana ka. Ayaw kong pag-iininom. Gano'n din. Ora-ora. Parang man parha ako. Diri man maraot mag-inom. Ano? It maraot kun kuan. Nanano ini. Di rin ninim kaya umuli. Ako nga ni. Nararamdaman ko nga ni nga kuan. Nararamdaman ko nga ni nga malan. Diri ko na kinakaya. Nauli ako. Kay bangin diri ko na. Sabi ni ano. Sabi ni GM. Pa-shoutout sa kanya, haha. Aram mo na it kung sino siya. Shoutout ko no sa M. Made.
1: Ayaw! Aray ko!
0: Ano? Ata, karasa ko nit R8. Mapinit ano papa print. Takay wala kay pagsasala. Alatang way kay makada kang manita program. Ayaw kang pagsusugod gid dire mga mo pay padamit yan iko ang kadlawon kay makuan mapasukpaso ano. Marasa gulitig pa, marasa gulitig. Tagay-tagay mabura-bura insan singa mga panahon di ko mapinit-pinit pa it ko ah. Ito nga nagbubura-bura ata pagkarasa. Siyang lita, ayaw good kang pag-uha, ayaw good kang pag-aalang, ha? Aray, bro. Eh, bagod, nasiring pa nga ni, mag-alang-alang nga ni ka mo. Aray, bro. Diri maupay, eh. Ano'y kinapipindo? Yeah. Nagsusunod, balita, oh, kapag mag-inom ka, dapat kaya mo. Tama, nasugad pa, ah. Tama ka nalat ko, an Aldrian. Kahi Papa Prince, pagsusog ka mukhang Papa Prince, kay... Ako nga niyo, pag nauhubugak na, takas. Ah. Nag-i-moxit paraan kung paano ako makakatakas. Kaya, delikado na, alam na yun, mayroon ka pa trabaho, kailangan magtatagad ka. Sininganin nga, Papa Prince, namumukaw ka aga pa. Ano it nga, inaadaw na. Diba? Dapat, mamumukaw nga ni aga-aga pa. Para sure good nga, pamumukaw. Panginak didi. Masisanti dito sa Radyo Bandera. Masugad. At Papa Prince, ano na ngayong gising norte nga nagsisimula ka na alas 6 na? Ani mo dito kontrata alas 5.30. Ito ba alas 7.30 kaya titikang ka alas 6 na? As yan ay kinalilit namang gihapon. As yan na da. Oh, nasiring si Kuan Almadurin. Good morning po Papa Prince Pugi DJ. Oh. Magimbaban o nga niya kay mga sadsiton. Nalilipay aka. Ita kasing-kasing malait na gruro loksuma. Oh, sabi na ano, pero ayaw la ko no pag pagpaura-ura. Si Maon na nga ni kay diri kita nakasuludin aga pa eh, napapaura-ura kita. Oh, sabi ni Kuan siya. Oh, sabi niya siya, lit na busy kasi sa gawain, pero nakikinig naman sa radio ko. Shoutout sa asawa ko, naingat ko no lagi. Oh. Yeah. Sabi na, sos, natakas ka ma. Aray! Bagaw, makwala power bank, ngayon takas na. Kaya siya nagsusugad nga niya. Nararamdaman ko man nga direk niyo bubuhian. Kaya nasiri nga niya nga pas. Last na ko no last. Yeah. Nasa rin ko no last. Digan, uruunin na. Ada, naliwat atubangan. Diri good man siya la. Diri good man la. Ano, mga kasangkayan. 7.35 na bagod ni Kuan. Bisyo ko la kumaon nga na magkapi ko no Papa Pre. Aray ko kay sana all na la. Wala kay Almadorin, shoutout kay Sexy Rocky, na-imod ko kahapon ko no, thank you. Sana all! Na-imod. O siya kay, wala naman kita oras, magpapaalam na akha. Kay bangin mag-raot. O iis ganang hini ni manager, kay maram ka, lagpas na ikit ko an, 5 minuto, kay 7.30 late ng sabot. Nano night oras. Sorry na po, Papa. Na surit may sala ano? Ano nano cup? Kay makada good ini. Balita. Balita pagkauli na ka.
1: Aray ko.
0: 7:36 na nato na oras mga kasanggayan. Muli ito po Anna. Anna sa maya. Ako anakong labisyo an mahalong ko siya. Ay. Derek na ayon. Maayon na kontak diri na la ata. Kamakuri pa naman itya na it magpipina ngayon si mga ro istorya lang nga diri ginhihimo. Ano daw laban? Ano naman la daw GM ko ni inhihimo ni? Bang hindi rin nim ginhihimo ata. Ito kumbaga puro la istorya di kan diri maginhihimo. Pero pag hinihimo ni, kumbaga, maupayt istorya ang ginhihimo pa, may titgi upay, good man. Talaga, it babayi, diri ka good bubulagan. Ano good pirmi nagdidinikit sa im, masugad good, masugad it babayi, diri ko nagkag bubulagan kay mahalakit niya. Minamahalakit niya, bisang kun parang hubog.
1: Ayaw!
0: Well, pinamit yung mga lipay di da. Alala kay tikaa daw pagkauli na kamo. Kay mabor nagukwait sudang. Magraraot kay mangingitom kami yan. Anyways, so, wala na kita oras. Papa Prince now signing off. Magpapaalam na po si Papa mo. Napapa muna. Principe pa. Oras sa Pilipinas, 7:37 mga kapatid. Ako pong napakinggan ninyo simula kaninang 5:30 hanggang 7:30 ng umaga. Dito lamang po yan sa programang Gising Norte kasama ang nag-iisa mong Papa. Ito pa rin po si Papa Prince. Bye-bye na kapatid.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
15: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
1: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. GN.

0: Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
2: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!